0: XFM 89.1.
1: XFM time. It is now 11 o'clock.
2: XFM.
0: In Davao City, XFM 89.1.

0: XFM
1: 9.1. XFM time. It is now 1 o'clock.
0: In Davao City, XFM 89.1. XFM.
2: XFM.

0: XFM 89.1.
1: XFM time. It is now 3 o'clock.
2: XFM.
3: XFM.
0: In Davao City, XFM 89.1.

よね。

0: Так, Клариса, на!
1: Exciting!
2: Exciting! Summer, manakatro ba?
1: Summer!
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklaris, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarence!

0: man iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
1: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyutod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik, permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo? Ma!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sister Paige.
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Paige. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Exciting summer man nakatrupa.
7: Ang saya sa summer.
8: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
9: Summer na, katropa.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
7: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Andito na ang programang

FM.

0: Extra Beat.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
3: Baklarek sana!
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin, feeling healthy pa ako.
9: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sister Pain. Paspas yud makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
9: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Extra Beat.
1: XFM 89.1. 89.1.
2: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
8: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Noong permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod ninyo.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sis the Pain.
16: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available

0: Extra Beat.
1: XFM. 89.1. 89.1.
2: Katropa, mali pong man kog mo barog, uy. Kulang gurunig akos ba?
3: Paklarek, sana!
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
14: Para sa dynamis?
13: Para sa turnyo ni Mrs.
14: Tour?
13: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
13: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
14: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga
16: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
19: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, Santang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free Dietary Guidelines. Para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available

0: Extra Beat.
1: XFM 9.1.
2: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
3: Baklarek sana!
4: Exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugon doa kabuhang murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako di ay si Jack. Osaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Extra Beat.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
3: Paklarek sana.
4: Exciting.
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Pia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: System Pain.
8: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Cease the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
7: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang

0: Extra B.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana.
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Maglarex sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Summer manaka tropa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Clarex!
2: Exciting!

0: Friday, summer man nakatropa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Baklar Eksana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

sana'y nawala ka. Magdamaga na tumitingin sa kama. Umaasa merong pagkakataon muli ka makasama. Oh, bagamat hindi makaalis sa hanap buhay, nababanat para may pantuso sa pamumuhay.

0: exciting summer man nakatropa.
1: Ang saya-saya.
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
0: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Clarex sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklares, Ana.
0: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: XFM 89.1.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o Chia, gasiyok ang dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo-kayo siya.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka diya sa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Amping diya mahal, I love you.
16: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
0: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
18: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
19: Usa ka call center agent.
18: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
19: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan sandiin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan, adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cellpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting. Summer man nagkatrupa.
2: Ang saya ng summer.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
2: Kaklarek sana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare,
3: sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras sa Exciting Pilipinas, alas 4:32.

0: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
1: good morning.
0: Adlaw Domingo no sa mga katrupa, managuban usab kita karon sa atong tuluman noon o atong programang Exciting Pilipinas. Siyempre kaninyong katrupa sa kahanginan, katrupa sa matag adlaw Domingo nga magsaba-saba diha sa kahanginan. Muhatag kaninyong kalingawan. Dili kalingawan nga unsa kung dili kalingawan sama sa muhatag ninyo mga pagpanimbaya, mga sunata nga makakiay-kiay sa imuhang adlong Domingo. O siyempre sa ato ang mga pitikmingaw oy. Katropa ninyo sa kahanginan, katropang June Marata. Siyempre akong kauban, di kumusugot unta. Sao man ako, kung kaya ko pa lang pugan ang tanan para lang nga matagbaw ang akong kauban rin, si Engineer Romel Gudin.
2: Pinawa!
0: Okay lang! Adlong Domingo! Pizza 14 bulan ni San Juan. Bulan sa Hunyo, mga katropa. Bulan ng mga makaingon ta usahay nga kining ato ang pagpanginabuhi sa kalibutan, usahay magsalig buta sa bulan. Nganuman! Labi po yung tayo nga maingon ka pastilan di malasa, ginakurong bulana, oy!
2: Pinawa!
0: Nga, makaingon po kausahin nga po rin, buinasa ni mong bulana. Nganuman! Sigo ka na uglas to.
2: Pinawa!
0: Atong niaging bulan, pati gina akong malasa. Nga naman, sigo pili si Scatter.
2: Pinawa!
0: Malumani ko ninyo ha, mga katropa. Basta ingon araw nga orasa bitaw. Adlaw Domingo, usahe gani. Bisa din taon sa kapuyat na ko. Wow, sa puyat. Kanang kahago, good. Sa kahago na ko, mga katropa. Pero akong mata ba, matag-adlaw nga Domingo. Alas 3 pa lang, mukalitlag buka. Ngano man? Alang ano ka Clarix sana na anad ang imong mata nga matag adlong Domingo na agdi kay obligasyon. Ang imong obligasyon mao ang paghatag og kalingawan ngadto sa mga suking tigpaminaw sa 89.1. Dili magud pwede nga sa tibuok semana mga katropa nga magsige na lang tayo ang tawag hinuktok. Ha? Nainangutana na naging sukuha. Asa na imong live? Paghuwat, oy. Narito akong live. Dahil nakalimut po ko. Hindi po tayo usahay, mga... Kalimut po tayo usahay, no? Ano makha? Ayan, but lang. Mauna na ikaroon. Kay, nagpalood ko. Tiga mo ko sa... Akong giludan, o ama, musulod. Dito, biya ako nagpalood sa isa ka... Dako ang establishmento, ha? Sige nais ka, ang pag-usiguro, ato.
2: Pinawa!

0: Ako sa ipakita ni akuang kwan, ang akuang dagway mong panahuna. Katong gusto mo tanaw sa kong naong nga, muingon sila nga, gwapo ba ni si Jun Marata? Ay, kamo lang. Kamo lang maghukom. Kay mahatod pa nila. Usahay na may muingon sa kong, hala ka gwapo din ang Jun Marata, oy. Nun niya, kay parinte mo to na ako. Di siyempre, muingon yung gwapo.
1: Pinawa!
0: Mga suod, matunako. Mga kumpare, matunako. Mingo nga, kagwapo ng naunsira. Oy, ada uroy. Alas 4.41, mga katrubo. Adlong Domingo, ha? Ah, magpreparar ta. Dili lang sa usa ka gimbuhaton, kundili ang ato ang tulumanon. Sama sa inyong katropa nga naagid na untay tulumanon sa matag adlaw Domingo para sa kinatibuk ang masang Pilipino. Kamusad, dili kay ang inyong tulumanon maulang ang pagpaminaw ni Jun Marata kay usahay nga tay maglagot mo. Kapila na mo kabalo na mo, kapila na mo nag chat, nag text. Huwag ito ang basaha, kagoy.
1: Pinawa!
0: Ano na kong minaw ng Jun Marata? Pila na kong ka-text-text na, huwag yung basaha ang akong greetings. Sa ako, pag-abot pa na ako sa balay, pang tanaw na ako, uy, hala! Naamun na yung nag-greet-greet rin sa ako ang number. Abitaw, sa ako ang numero, 0908-547-6495. Diha ta managuban, diha ta mo dawat sa inyong pag greetings, sa inyong pagpanimbaya. Pwede mo request. Ano na yun mo request? O ako inyong pangkantahon, sukol ka po. Pero dapat request mo, dito ta kang Uncle Yoyoy o kang Tito Maxurban. Eh, kana magong mga singira, mga katropa, maunay, kasagaran, kantang yoyoy, kinatawa, sana, katawanan. Kanta pong Maxurban, katawanan. O niya, kay gusto mo ta, mahimong malipayon sa Adlong Domingo, kay mauni adlaw, nga, ang uban, ana, mupahuay. O niya, ang uban, sad, wapakamata. Ang uban, sad, maupay pagkatulog. Mauna, nga, Adlong Domingo, naadya tanang mga baka kung bana.
1: Pinawa!
0: Matod pa sa muto sa uban, ang pamilyang ang banang baka kung daw, pamilyang magmalambuon.
1: Pinawa!
0: Alam niya! Buhatan ang inyong ingunana, di ba? Tingala man tangyante o pag-abot sa unahan na nang pipila ka mga adlaw ninyo, di ba mo magkayamukat na inyong pagpuyo? Kana nga mo to. Anong taon-taon mga katropa? Atong gusto na ko inabion ang kwan, ang Office of Senior Citizen Affairs. Si Sir Lorenzo Borja. Kay membro na biintahon ta niya. Mabuto din akong giga kuanan ba nga kanyang mga babae di man sila senior. Kanyang babae nag-edad yung mga 60 kapit na higit na sila senior. Ako silang giingnan nga dili good mo senior. Ayaw yung mo pag-angkon-angkon nga senior mo. Kay kamirang mga lalaki maoy senior. Kamong mga babae sa tawag ninyo mga senyora.
1: Pinawa!
0: Adlong Domingo o siyempre sa atong oras karo alas 4.45 dapat karo mga panahon na kinahanglan yun nga makatagamtam o init ang inyong kalawasan. Dili lang init sa pagkakos sa imong anak. Dili lang init sa pagako sa imuhang asawa. Og labaw na sa tanan pagako sa imuhang itkab. Ha? Importante nga butangan ginatog init ang atong kalawasan pinaagi unya sa pag-inom sama sa adunay mangustin nga powerful antioxidant nga antioxidant compound dakong tabang aron ipagawas ang mga free radical o toxic sa imong kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Kato nagtanaw sa kong live, makakita mo sa pag-inom ni June Marata o kape nga makaingon mo, ah, makaibog man, oy. Sama sa giingon ni katrupang Alan Abaes nga lahi daw inimnan ang kaning inimnan ang dato o ang pobre o kape. Ang pobre mo inom o kape, murag ingon ani ba? Pero ang dato, ang inimnan sa dato, pero ano? Makaingon po kausahay nga. Kapi na, tambal pa. Yes, bitaw mga katropa, batasan nun na to ang pag-inom o paggamit sa mga produkto sa Yes to Health product. Ay wala ka nang hahanapin pa. Sama sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, o kinsay ganahan nga mangutan na sa umuha din kanon unsay gigamit aning kinsay nagagamit aning kape nga pinakanindot. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa imong memorya. Mo ni pinakaimportante nga di gid aun ta mawad-an og memorya oy. Pag once ka mawad-an ta og memorya mga katropa, ay na lang pagpuyo, ay na lang pagwan. Pagpakamatay na lang oy. Kabisa lo niya ultimo sa imong pangalan, wa nakakaila. Ultimo sa imong asawa, wa nakakaila. Mo na giingon nga pugong kini sa pipila ka mga sakit sa hinungdan sa pagkawala sa imong memorya, pakus gun ang cognitive function sa utok nga maoy hinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma sa nervous system tungod kay Santon Plus Coffee Mix. Walay caffeine. Santon Plus Coffee Mix, kape na, tambal pa. Kisa ng biruan nagagamit ani. Ang atong senador nga wa good in town na siya mahadlok. Ang iyalang gilikayan ang kagubot. Wa na siya magtago-tago. Nitago lang siya sa mga nagagkukod kaniya. Pero sa mga masang Pilipino, open siya nga makigistorya. Ang atong pinaka sinaw nga senador. Senador Bato de la Rosa. Number one ganisa nagagamit ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. So, katong uban nga, si makaingon mo mga adis ako magamit. Nga naman, hindi ko ayun, naupaw ganun. Naupaw ganun.
1: Pinawa!
0: Kaya niya paggamit ako. Ay, alam siyang maupaw po ko. Alam niya ay, masay hinungdan na ng upaw. Ay, paiuban mo, ingon nga, nangalaklag mo na akong buho ko eh. Tungulig gini kay, kuwanda, stress kayo, muna. Dali ay. Kaliwat, yun yung upaw.
1: Pinawa!
0: Payuban, mingon nga, ah, sige, mo ko nagkalo. Nga, ako biya, pastilan, dugaya na akong kinalo. Wa pa biya, yung taong ko, maupaw.
1: Pinawa!
0: Ano mo, pangutanas barbiro? Kay ang barbiro, manaswito, ana nga, ah, John Marata, upaw naman yun. Alas 4.50, oy, good morning sa inyo. Kasayo, pag itin taong yun, di ako believe, ani. Uy, kani akong ganahan. Kini nagatanaw sa kuha karon mga katropa, kay isa pud ni siya sa muhatag o kalingawan di as kahanginan. Yes, oo. Naana sila nag-kuan dito sa area, sa mga, sa norte nga bahin. Malingaw po ka. Kay porti pong gara. Basta gara, gani daw, ah. Basta gara, gani daw nga tao, dugay matiguang. Mabuto na usahay, magpag-gara na lang ko, para ingnon po nga, dugay, matiguang ito, wala.
1: Pinawa! Ha,
0: Kapalo mo? Kano mga announcer nga hilig kayo nga muhatag o kalingawan diri sa kahanginan? Pati dugaya gining taon mga katropa nga matiguang. Uy, nawala man akong kuan diri. Nawala man akong kuan diri pad. Ako ang computer. Asa ganito na pita diri ha nga ma-open ako ng computer na ako pad? Ay, naradari pa doon, asa ganito? Ah, naradari, ha? Mao ba ni? Bising yate, ako lagi try, ha? Ako lagi try, kay, but-buot, ako, may ako maana ng computer, kay kabalo, baka sa balay ngate, ang gayanan ako dito, kuan ra. Una kong sige taon, okay na part, nara, gitry lang na ako. Nakabalo-balo, pa kung nadugay, oy. Bitaw, na ako yung katropa karon, nagatanaw sa kuha. Kuan kayo, proud kay ta. Nga mas ma, mismo ang ato ang kauban nga tiglingaw sa kanginan ni sabay sa ato ang programa karon wala laing kundili teng teng teng teng si Michael Eket Cabrera. Yes, good morning bro.
1: Pinawa.
0: Good morning sa inyo. Good morning. Sa ato ang mga kaubanan sa kanginan at apita karon sa mga inurte nga bahin sa DGRS. So, kanang sa gitawag aning radyo natin. Good morning. Oh, mabadong ka mo ni garapon ni. Otro pa ni. Pero prepareha po ni sila man nag-inom para lahi man po na ilang produkto diri. Ano sa dito ila ha? Nagaino po ni yung Santon Plus Coffee Mix ba? Ay purag pare-pareha naman ang silag ulo po ni Senador Bato.
1: Pinawa!
0: Ay bro! Dito lang balo sa imo kwan! Dito lang balo sa imo programa! Ay good morning usap kan Janet Franconas. Good morning Sir John! Nakakita ragyod ko sa imo. Uy! Kana may pinakanindot kay putang ipugpogi ba?
1: Pinawa!
0: Tara, misig maingo lang siya pag-ingong pogi.
1: Pinawa!
0: alas 4.53. Ikaw, shout out ko sa akong uyab. Uy, kani. Kaning maingong kaning uyab, nagpasabot nga depende sa iya ha, kung iya bang sugto, no? Pero iya namang giangkon uyab, sigurado gini sila. Nga managtipo na gini sila. Ang pinakabuutan akong igagaw. Ambot lang. Kanusaam ako. Wapam di ko kakita nga nasuko tao na yung akong igagaw. Former Kapitan Loloy, LPG Loloy Prangkonas. Good morning, Simodia.
1: Pinawa!
0: Muna akong ganahan kay liman ka. Mas nindot mangod, mga katropa, imong banabanaon ba? Kana mo ingon gani ka nga, ah, saan ni tawanan ng anong sira ni? Ultimo niya mga igagaw, di ka ni maminaw niya. Nagpasabot nga, wag ganahi saya. Karun kay kasagaran sa mga naminaw na ako mga kaliwat. Kaya nga no, nagpasabot nga, di ginato kontra ang atoong mga kaliwat. What is nga pareha sa pareha ramog dugo in taon? Ay! Mo na gi pinaka shout out ko sir sa mo man na. Bantay bito ka sa imong program. Hindi po ni mo i-shout ang kwa na 89.1 ang XFM Davao. Alas 4:55 mga katupra. Kanong taod-taod ah. Gusto lang ako mahinabi ni mga alas 5 siguro. Hinabion ako ni kay gusto mo siya manimbaya sa iyang mga kapartners kinabuhi o labaw sa tanan ang iyang mga kauban ng mga senior. Senior o mga senyora. Tingala mga kanyang mga senior, mga katrupa. No? Mas grabe po no. Ampun na mga senior uban kan mga biyuda po siguro. Mga biyuda. Kay sa tinuod lang nami magmahal ang mga senyora. Tinadyo ka ilista na na kay nalimang ka. Mabiyuda og mga tag 30 ka tuig. Ako eh. Hindi pang limuto, no? Muna ikingon nga. Ay, mingaw po doon. Karong taw-taw mga katropa, pipila ka mga hisgot-hisgot na to. Kapoy kayo magsigitag hisgot ang mga problema karong sa nasod sa tinuodang na epektuhan magita. Pero, mupitik mingaw lang ta. Ato alang yun ang pinaka-importante nga mupitik mingaw ta ng mga problema sa atong nasod. Kaya nga, no? Epektado man ta. Dili lang, ang kuyangon ako ito gahapon ba? Suga mangyati sa hangin. Oy! Pastilan. Daghan po din taong mga atop ng lupa ng ganyan taon. Pero kaluwis Ginoo, kabalo siya unsa kapinangga ang Davao City sa atong labaw ng makagagahom. Kaya nga no, naamang gudri sa Davao City ang daghang naad rin. Na ay paduol-duol sa duol-duol sa Ginoo. Napoy duol sa Ginoo. Napoy uban dere nga. Pati yung layuas Ginoo. Nga naman, alangan taga Bago, taga Agdaw, layo ra kay sa Ginoo, bitch. Alas 4:58 mga katropa kanutodon, magsunata ta. Human, shout out ko sa ako ang pag-umangkon nga bagong kasal. Ay, yes. Nindot po ni nga, natay ikagasto, no? Kung magminyo ta. Ay, agoy, abunda kayo eh. Ha? Ha? Murag, kanang magminyo kang, kanang itong sagitawag, ani? Magminyo gani ka mga katropa nga naadyo ka ikagasto. Porting bunggaha ay. Labi na unsa nimo kamahal ang imuhang gipakaslan. Shout out ko kan Janel o Janel Alcasarin Granadiros ug sa iyang asawa si Riam Depelio. Alas 4:58 mga katropa, balik taon niya ha. Sa pipila ka mga hisgot-hisgot na to, o siyempre, atong mahinabi usa, mga to ang pinalanggang head sa USCA, sa Office of Senior Citizen Affairs, nga si Mr. Lorenzo Bora. Ato nang hinabion. Apan, ato una kita sa Pikas Lawak. Sumanga, pahinumdum.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dai si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
3: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
3: Ang akong trabaho hago kayo,
5: pero nakabati ko sa radyo nga naay
3: kopi daw nga
5: premium
3: D3 coffee mix.
5: Ya camera kong trabaho,
3: kapoy yo kay pag-uli.
5: Pag-testing nako,
3: tulog kaadlaw na kong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
3: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
5: nawala sa
3: busa. Epektibo dining
5: coffee day
3: dining premium D3 coffee mix.
5: Kamo mga kauban akong trabahante sa water district
3: nga nasa field na sign
5: nga ang atong lawas kapoy man kay pag-uli,
3: distingin niyo inom ning
5: premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 coffee mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mao ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.

0: A las 5 no hay B. Mata.
1: Pinawa!
0: Ayaw, gilintahan mo pagpalabi na nga pagsubran yung katulog. Kay kining sobrang katulog, mga katrupa, usahay biya, nakadaot, makadaot biya, biya na ninyo. So mata o pangandam na para sa atong obligasyon sa matag-adlong Domingo. Di gina ko pwede nga ikalimtan ang atong obligasyon sa matag-adlong Domingo. Dili kay matag-adlong Domingo lang, kundili sa matag-adlong tanan. Ang atong pagkigrelasyon nga to sa atong labaw nga makagagahon. Bisan sa pipila ka minuto, pipila ka oras, imong hatagan o gigayon, nga makigistorya ka sa atong labaw nga makagagahon. Ang uban, miingon nga, nagistorya mo ko sa Ginoo, bising naara ko dere. Pero usahay po nga na miingon, masadang, mas nindot po siguro nga musabay ka sa katilimbanong pag-ampo. Asa mo na mahitabo? Siyempre, dito gid na mahitabo sa pagduaw nimo sa nakadaiya natong mga simbahan. Kay ang tao nga hinimba, mga katropa, layo rin ang tao sa mga libakira. Pero kaning mga
1: Pinawa!
0: Mga libakira, mga katropa, matong simbahan, para lang gini intahon makapangliba. Para lang gini intahon paguli silang palay, maingong dahil nga, nung saman to si Kuan, ay, nga, pati yung siksiya hapon intahon niya, ay. Ngatong simbahan, pati yung siksiya, hapon na makitang, Mga gini intahon gibantayan. Huwag niya hununa, agin yung taon ang pari dito o ang pastor dito, mga katropa, nag-homiligin yung taon nga ilayo taon ta o magpalayo ta sa pagpakasala. Saom ni mo nga? Ang siga pong mata dito, Nagsiga pong mata yung taon dito, mga katropa, sa mga libakiro o mga libakira. Yes, kani. Ah, good morning day kang Jaime Tarnati. Yes, James. Kumusta na, James? Gimingaw na sa kunin mo, James, ha? Nagatanaw na og nagatanaw gid intawon sa tuwa karon si James Tarnati. Si Sergeant Jaime Tarnati. Gikan sa 64th Highway. This is my... Dilag, Jim, kay makalaag yapon ta diha, Jim, ha? Maka suri-suri kaya punta niya sa imuhang area. Karong taon-taon, mga katropa, akong gusto nga mahinabi, ha? Ako ning tawagan. Tawagan ako ni, gusto na ako hinabion kaya ning taon ang usa sa mga maabtik nga nagadala sa ito ang masani? Sa itong OSCA. Pinag-iusab ni Sir Lorenzo Burha. Yes, ay, okay, nakatubang na gilintahon siya. Nakadisturbo kita ani sa iha, pero gusto mo guna ito. Sa tinuod lang, nga, karong mga orasa, mga katropa, mauni sa time nga ang ato ang mga kaigsunang mga senior citizen, tingmata. Ay, ang uban in taon, nakamata na glass dos, wala po kabalik kong tulong. Kaya nga ano, maula, gina kay senior, good daw. Yes, alas 5:30, mga katropa, naakaroon sa ato ang linya. Gusto na ako mahinabi, ginisag. Unsa na karon ang update ug unsa na ang dagan sa ato ang Office of Senior Citizen Affairs diri karon sa ato ang dakbayan sa Davao. Tungod kay nasayod ko, ha, nga ang Seniors Citizen Affairs or USCA, daghang nga silag programa. Nakaroon sa ato ang linya si Sir Lorenzo Burha, ang head kini sa USCA Davao. Sir, good morning. Og live ta karon sa 89.1 XFM. Gusto na ko, sir, nga mahibaluan na to kung unsa na karon ang update diri karon sa mga kaigsuonan na to. Matawag na to senior and senyora. Sir?
2: Yes, sir. Mayang buntag, sir. Og ngayon buntag po sa kanang tagpaminaw sa atong X-18 registration. Karong panahon na, sir. Model siya ako, sir. Mag-update.
0: Yes, oh, di. Oh, wap. Ah, ikon sa itimpaya sa ditaw ng...
2: Okay, sir. May buntag sa tanan. Ilabi na sa atong shocking tig paminaw, no? Sa mga paborito na itong mga senior o senyora sa Davao City. Ilabi na di aparte sa may turil, sir. Turil A o turil B. Nga daghan ka itong mga kaisyonan diha. Nga sa kanulay, nagpaminaw sa na yung mga katikan. Kausa ka buhan o kaayuhan nga gihatag sa itong gobyerno pinagi sa itong USCA Senior Citizens Office o sa itong CSWD under the Office of the City Mayor. So karong panahon na siya nagpadayo ng atong pangitagpaagi ng atong mga senior masulod sa atong data katungod kay nag-deadline na ito itong Mayo 31 niya kitagana itong extension kamay para lagi ka tumadaan ng mga ideas ito ma-update siya o makambiyohan man lang dito sa atong USCA office. Tungod kay ang atong payroll karon 2026 naghapit na magsugod. So bago ta magsugod, bago ta mag sulod sa atong budget para sa payroll 2026, halos tanan kung pwede lang 100% sa atong mga senior maka-avail yun sa mga programa.
0: Yes,
2: so muna ang atong kikabisihan karon nga ang atong mag-exuna ilabi na kapto mga leader sa association o chapter president sa kada barangay o sa atong mga exuon mga barangay kapitan sa kada barangay nga mo malingkamot o tawangan po lang itong mga senior na makasulod dito na sa atong database sa USCA office.
0: Yes, sir. Kanang nasayod mag-ikusin nga, daghan kay karon mga panahon na, daghan kayo o binipisyo ang mga senior citizen dili karon sa Kinatibukang. Dili lang kay Davao City, kundili Kinatibukang nasod sa Pilipinas. Medyo, kana bang mga sama ana nga ako na ibaluan katong doon na ay panghidaron nga 80 years old na anapon sila ay, sa pagkakaroon makadawat na daw sila gikan sa opisina.
2: Yes sir, ang atong bagong programa katong gi-expand nga centenarian program gi-expand din na mo nang gitawag sa nato nga ICA no under the National Commission of Senior Citizens program and then gi-download gi-hatag dito as partners atong local government. Katong nag-edad, 80, 85, nag-birthday na, no? Huwag naka-apply na sa atong office, makadawat na sila sa rotang 10,000 karesa, no? Karong atong mga programa. Doon na katuig na gi-launch na itong program. So, katong agad tuig, nakat-release na ta, kauban na itong National Commission of Senior Citizens, o 3,500 plus nga tag-10,000. O 24 nga, centenarian nga 200,000 kaya na may budget gikan sa national government na 100 o sa local government na 100. So karon to iga mag-release na punta kay every quarter na lang atong release katong naka-apply na second quarter na itong release June 23, 24, 25 dito sa NCC Mall Buhangin. So makadawat na po sila sir o another 10,000 kaya natay na-rehistro nga 1,682 ka mga senior nga madawat o 10,000 kada isa ka itong nag-edad o 80, 85 nga naka-apply na o nakatapos na o birthday ka itong May 27, 2026.
0: Yes sir. Okay. Sige sir, pwede yun.
2: Nag-birthday din naging tuig o karon nag-birthday nga kwan, naka-apply na sir. So naana mga pangalan nila sir sa atong USCA office. Itagaan na po huwag makopya ang kadaghanan na itong mga chapter president o ang barangay. Pwede silang mangutana dito sa presidente o dito sa atong USCA office kinsa katong makadawat o gismil karong Hunyo 23, 24 o 25.
0: Yes sir. Gikan sa pag-edad niya o 80, 85 up to 95. Sama lang yapon ang ilang madawat sir, 10,000. Ang what yes, is sir. Tong pag-abot na niya og 100 years na siya? Mauro ba gihapon ang iyang madawat?
2: Dili na sir, pag-abot niya mag 100 years old, naka-birthday na ka, ang imong madawat, kung niya naka-apply na, ang imong madawat, 100,000 na sir sa national government o another 100,000 gigan sa atong local government. So ang total ni Ana, 200,000 na ang matag sila. Okay, atod ba gina sila mga panimalay?
0: Yes, mas okay bitaw gina sir. Abi na ko nga, pag edad mo 80, makadawag ka o ganang 10,000. Pag 85 mo, mutaas-taas, masama na din Japon. Bitaw, sir, sa pikas bahin, sir, ha, mangutahan na ako. Daghang benepisyo about aning mga buga, sir. Nga naa may madawat, di ba? Naa may nadawat ang atoang mga senior citizen member in Tibok Davao man siguro na, sir. About anang mga ayuda sa buga, sir?
2: Actually, sir, kanang bugas na itong programa, murang bigas ang tawag niya. Ngutong ipanghatag siya, ang ipangmaligya na mapalit na ito sa tuan sa FDA, gikan sa DDE program na ipagi sa itong FTI kadiwa sa kada sa kada distrito, no? Pero ang atong ang gihimo mo gud karon sa atong FTI kauban sa atong national commission o OSCA nag-coordinate na para ma-plaster siya o ma-regulate ang pag-distribute niya ng murang bigas tungod kay atong lagi mga panahon ang katong lagyo nga kaparangkayan di gid maka-benepisyo tungod sa kalayo nila, no? Sa karon pa kong sistema sa atong OSCA kauban nato ang NCC o FTI kadiwa DA akatong mga barangay nga lagyo natabangan na gyud o makabenepisyo na kay gitagaan mga to pamaagi pangitaan og maagi sa atong OSCA nga ma-coordinate dito sa mga lagyong barangay pinagi sa mga association para by group na sila grupo-grupo para maka-avail sa atong programa. Sa una magod pa itong lagyo dili makato sa individual nila magpila-pila sila dugay so karong murag ibag-o na ito ang sistema nga para by group na siya para katong lagi yung barangay makaduol ko dito pinagi sila mga presidente sa association na lang ang gihimo nato to si endorsed by OSCA office nato o sa National Commission of Senior Citizens.
0: Yes, sir.
2: Ang local government din nato sa Davao City labi na sa atong OSCA office gina-monitor gina sa pag-ayo kay para dili na mahasol lang atong matigulang, no, dili na makahasol dili na magagastog dako kayo. Tungod kay hakwa na kayo na imong problema itong niagi kay daghang kayo makulaps dito, daghang kayo ang magutman dito sa pagpila pa lang, napay uban, maaksidente pag yun. Tungod lang alang programa. So, nakipag-istorya ang FBI, nag-meeting me with National Commission, ang OSCA office, para ma-regulate sila. Kunya, di na mahasil ng mga tigulang, dito na sila maghulat sila mga barangay pag-abot sa delivery gigan sa atong warehouse.
0: Yes, sir. Mangutan na ako, murang bigas, di ba? So, mapalit na to sa tagpila ang kilo, ana, sir?
2: Tag 20 na gud ang kilo na sir actually dito sa kadiwa. So mura ginay ang kuan. So pero magastos man gud gamay ang atong mga isuon kay syempre magsabay sa transport, sa labor,
0: yes,
2: pero gamay ra dili na ingon nga mulampas gud sa 25 ang kilo.
0: Ah, okay.
2: Kada isa. So apil na sa gastos sila kay wa may mga sakyanan tun lagyo. So mag-hire sila sakyanan ang uban mahangi sa barangay, ang uban magkuan pa kung sa ilang pamaagi para lang maka-avail. Kay barato pa gyud kay ang Atlantis lang ang mga bugas sir. Dili gina siya nga ingon sa gikan sa laing nasod, no, bagong ani na sa atong mga local farmers sa dire sa Pilipinas. So maayo kayong klaseng bugas pang para pang konsumo na to ba, dili kayo baho wala tong mga kwan mo na nadagang kayo mo take advantage sa lang ako at sa kabarato niya unya mga fresh harvest gina siya.
0: Yes, sir. Okay, mas maayo ni ha nga gusto nako madunggan sa kanginan kaniha kaninga medyo mga hungungiyong ba kabalo magita what is ng mga radyo di baktas kasagaran na sir mangutan ako sama ba ni sa bugas nga giingon sa tuang presidente kanang gitawag nila og murang bigas nga tag 20 mao ba ni siya sabay na ba ni sa bugas nga gikan sa tuang gipasalig ni presidente BBM nga tag 20 ang kilo sa bugas or unsa man ni siya kanang wala ni siya gitawag bang madami ang ubang mga politiko or unsa ba sir gusto lang ko maibaluan gini sir.
2: Actually sir kana manggo walay relasyon sa politics na no sa ato mga political na kuan kana bitong kampi dire kampi ko ulay dire ko ulay dito tungod kay kana gipasalig na panahon sa eleksyon.
0: Yes.
2: So, gisukmatan man sa katauhan ng ang atong administration asa na itong ipanginambog na yung ano na o sa man na ilad lang sa buto tungos pasalig murag na nakapasabu ka siguro kapasubuan na o panahon na siguro nga taga ano gamay pampakita pero ang kuan magud nato ang paninindigan nato ana sir dili nang political na competition sa ato mga leaders no kun dili katong benepisyo sa ato mga citizen na kinala naktanan makabenepisyo tungod sa ang atong kuan magud ala taxpayers money na dili tagiigay pa nag-iihan sa usa ka politiko. So, okay. Tungkol ka na upna, nabuhat na panahon sa eleksyon nga, maabot ng panahon na. So, siguro, nagawas na siya, pero dili maayo, nga po nga na to, ang kada citizen na to, ang mobile, tungkol ka, gikan mo na sa taxpayers, money yun na, kwarta mo na sa katawan. So, sa daghang pamagi, sa panalom sa pagsabot sa katawan, na dili kinalang sakyan o mga political issues, tungkol kay basic needs na nga kinahanglan sa atong eleksyon, ilabi na karong panahon na, na nagmahalang gasolina, daghang kayong problema. So, kinahanglan dapat makabenepisyo tanan.
0: Okay, sama sa iyo, tama masad no, kay number one magudiha, sama sa itong mga kaigsuna, mga senior, nga dili ning itawon makakita pagpanarbaho kay tungod kay wala di kaya sa ilang panglawas sa ilang kayahan ba. So diri na pud ta sir kan about ani nga benepisyo bitaw nga anto sa mga butika, sa mga supermarket, wala bay ni abot sa imong reklamo sir nga wala sila kaabil or wala sila gitagaan og chance nga makaabil ana dito sa mga pipila ka mga establishmento sir?
2: Karon sir, naay mga complaint dito, in fact, daghan kayo complaint. Pero daghan po mga eksyon na ito, nga kayo balo sa ilang mga benepisyo dito sa mga mura, sa mga tambal sa ato mga butika. No, una-una, akong ipahibalo. Kanang counter na, over-the-counter na mga tambal, sama sa paracetamol, vitamins and minerals, ato mga cup syrup, no, gawas lang mga itong mga supplement. Aduna na 20% gihapon sir nga discount. Walang yes. Kahil palo ang itong mga isoon ng mga senior citizens tungod kay barato mangod, no? Nga usang palit sila, delete na tagduha, lima, napulo. Pero kanaanaan na siya entitled sila sa 20% discount, pero magpalit lang sila o good for 1 week na consumption. Halimbawa, magpalit ka o karon o paracetamol, magpalit ka o good for 1 week, para makabil ka og 20% ka discount.
0: Yes, tama.
2: Kung saan may pangangkontra na, kaya kung mga yung discount, tingnan naman sila sa nagbantay dito, nga dili man tanan mga pharmacist na ang nagbantay diha. Pero sa gagmay yung butika, no? Pangayuan sila og kaning kita. Pero black lang nila na, para dili mga yung discount ang tigulang. Pero ang tinood, lagi na siya discount. Halimba, pagbayad na mo ang tambal, balit lang kagod for 1 week. Total, ang bayad siya si 3 times a day man na siya or any other brand sa paracetamol, 3 times a week man, or 3 times a day. So, magbalit lang sila 21 kabuok para palitan sila, tagaan sila o discount niya, 20%. Kung hindi sila matagaan, sir, pwede sila mangayog resibo kay para mag-address sa resibo nga wala discount. Eric, blab mo nila sa atong USCA office kay para ma tagaan na ito justisya na ito mga isuon nga mga tigulang. Bisag asa nga pharmacy sir,
0: yes.
2: Over the counter na mga bilis na aginay 20% ng discount.
0: Yes sir, okay.
2: Gawas lang mga itong mga katong mga with prescription yun, automatic mo itong na-discount kaya maghatag mo sila o ganang resita. Katong wala resita, o di na kinalang resita, mga tambal, kung di lang itagaan ng discount, at kuha mong resibo, report nyo sa itong USCA office para matagaan na itong justisya itong itong maisuon nga nanginahanglan.
0: Okay sir, thank you kayo sir. Okay, medyo gamay naman po tag-uras sir. Gusto na ko nga imo na lang muhatag na lang kag-update yun og unsa ang mga programa karon sa USCA para lahi nga programa ba or future plano ninyo ba sa USCA para sa ato ang mga kaigsuonan sama atong nanginahanglan yun pag-ayo unsa yung mga plano karon sa USCA sir?
2: Yes sir. Sa karon ang USCA office nato na ng kamot yun mahanay ang pagpadagan sa programa sa atong mga senior citizens. Kaya ang atong USCA office nagatutok mo yun sa panginahanglan o protection sa atong mga katigulangan senior citizens sa Dilan, sa Davao City, sa Dibog, Pilipinas na sir. So ihangyo na nato sa mga isyo na to mga tigulang senior citizens ang tawag nila na sa kanunay maglikay o stress, mag-enjoy lang sa kinabuhi kaya para magpadayon sila makabenepisyo sa mga benepisyo na kadayang benepisyo gikan sa atong panggamhanan, sa atong gobyerno, sa atong local, barangay o sa national level. So ganun pa man, ang atong mga nagpadayon o hatag mga programa, natay health program, natay

0: barangay o mga association para pagpadaloy sa programa na nagkaliya gikan sa atong panggamhanan o sa private sector, madali lang para sa ato pag-implement. So daghan ta og mga natay mga pre-bone scanning, natay mga other benefit, natay tupad program, natay cash forward program na ang partner na to is the National Commission of Senior Citizens, DOLE, DSWD, o guban pa. Naabot tayong mga scholarship programs here, natin medical assistance. Ang importante lang sa ating mga igsoon, ilabi na ilang mga leaders mo doon sa ating muska office para mag-inquire o sa mga benepisyo para sa iyang mga kaigsoonan, sakop sa iyang mga sayang association o katong individual na musuri dito sa atong office. Kaya nga atong office, kipila lang, kanya ako, nag-isa lang po naglibot-libot sa atong Tibok Davao City, napod ang atong City Mayor's Office, kauban sa team, sa caravan. So, kipila lang sa atong makaabot yun na dili sabay-sabay ang pag-ato sa barangay. So, kihangyo na ito ang mga leaders or kapitan sa kada barangay na mag-inquire sa atong Muska Office. Unsay, maayong benepisyo nga dalhon gikan sa atong office, paingon sa ilang tagsa-tagsa ka barangay o association.
1: Yes, sir. Thank you kayo, sir. Ha. O salamat kayo yung sa imuhang pag sa ako ang pagdisturbo in town po sa imuhang medyo karon ha medyo sabagay tingmata no. Thank you kayo sir o manginaot kong antanan karong naka benepisyo gyud or naay mga pangutan na duula lang ninyo ang opisina sa OSCA. Thank you kayo sir o good morning, happy
0: yes,
1: happy
0: sir.
1: Sunday kanimo.
0: Salamat sir og may buntag po.
1: Yes, good morning sir. Thank you kayo. Ato ang OSCA Office of Senior Citizen Affairs sa Dakbayan sa Davao, si Sir Lorenzo Borja. Okay mga katropa, sus medyo ni taas-taas kay daghan mong kayong nangutana. Mao nang ako nang pagyutong gitagaan o gigayon kay daghan kitang mga senior citizen nangutana o kung saan nag-update karon. Kay abin mo ha, unya ta, balikan ta nag-hisgot unya mga katropa. Apan, adto una kita sa Pikas Lawak sa mga painumdom.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
7: X. X. F. M. X. F. M.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
11: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
10: Zaton Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Vision X Plus, user atong paminawon.
13: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan, ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver.

0: 42 na akong pangidaron. Sa akong pagabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mac Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle de ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
8: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
4: Southern Gold Coffee Mix.
9: Nak, merienda time na.
10: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop. Lami, humo, og humo.
11: Tinuod na ura, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
10: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
12: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: Long have we waited.
14: Tanduay First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Flo G.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five.
13: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
5: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!

0: Alas 5:42. Yes, ha, pipila na lang ka gutlo sa atong panag-uban mga katropa. Usbon na ako ha. Salamat kayo kang Sir Lorenzo Burha. Ang USCA office diri karon sa atong dakbayan sa Davao. Daghan tong mga benepisyo ang mga senior, no. So kamo mga wa pa ma senior, paningkamot mo makaabot mog senior. Biya mo anang inom-inom, biya mo anang sigarilyo, biya mo anang kuan kanang sobrang lingaw bitaw sa imong kinabuhi. Kanang sobra ka sa lingaw sa imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing. Mo ni matingala kang grabe makatawa atong ha? Grabe man itaw nakakatawa atong babayahan na to. Pero natingala man ka nga, naunsa man in taon. Ay. So, basta, kaning mga senior na gani, mga katropa, kinalan nga, ipatas ni mo ha, usay mag, ay, pagpalabi ka guol. Ay, pagpalabi ka, kanang kamaya. Pero, ang pagpakatawa, o kanang katawa, mga katropa, muna'y isa sa tambal sa imuhang kaugalingon. Kanang katawa, Robin, ang kanang mukatawa bitaw sa hama ani, oh. Ay, nako! Basta katawa, gani nga. Makaingo ka nga, sobra na makaingo. Sobra na makaigat pag kinatawaan, oy. Mauna, importante po na nga ayaw po palabi gintaw mga huna-huna, mat-stress ka. Kaya ganang pag-stress ni mo mga katropa, isa na sa makahatag o ganang dili maayo nga muabot sa imuha, labi na sa imuha mga panglawas. Basta ka mong mga senior, pagbantay mo, kay daghan mong bantayanan. Ang uban ng tao, nagsikinig yung nga, hindi siya kumuinom. Nga naman, na ako'y maintenance. Hindi na ako minigrilyo kay, nga naman, nanaligay ko'y maintenance. Kabalo ka kung sige maintenance? Nako! Mas nindot kaya ang maintenance turbo. Ay, good morning ato kandaryo Dano. Good morning ni Mudia. Wad, kumusta man? Ha? Ang pinaka-abtik nga kagawad diya karon sa may Katalunan, Pequeño. Good morning si Muda, sir. O manginaot ko nga ang imong pangandoy sa atuang barangay, sa imong barangay o sa inyuhang barangay. Ipadayon. Wa ko mag-ingon nga butuhin ninyo ha. Kay wa ko mga manya ha. Kay bawal mga panya. Kay wala may... dili mi pwede sa pamulitika. Pero pwede mi mangyo.
1: Pito ka!
0: Ay, ako, alas ka. Alas 5:45. Ito, good morning mo na kagawa Dario. Dario Dano, diya karon sa may Katalunan, Pequeño. O, siyempre, karong taon-taon na, mga katropa, ato pong mapaminawan ang kauban na to, ato mga katropa, nga muhatag sa mga isyu og mga bugat nga balita karon sa atoang nasod sa Pilipinas. Pinagi sa Bullseye og sa Centro Weekend. Pinagi usab ni katropang Jubit Espanyol. Siyempre sa Express Balita nila ni katropang Marvin Pineda or nga to kang Jubit hantod sa Bullseye og sa Centro Weekend. Matud pa ni Jaime Ternati, natiguang na jud. Kanang tiguang? Mailhan mo ng tiguang sa nilakuan. Oh! Ang nilakuan, hinay na kayo mo na may ingong gagtiguang. Pero kanang nilakuan nga purting paspasa, nga muraga koan, pangutan na, pila edad, may ingong na yung 80 na ko, ay, 80 na ko.
1: Pinawa!
0: Pusa ka mo mga... Ha? Nani mga edad, eh, magpaluya-luya ang lakaw. Aptik-aptik ba? Bahala na pag-abot, sunahan niya, tingbikugan na demo. Nako! Alas 5:47 mga katropa, alas 5:55, mo, kwanta, mo extra na ta. So, ako lang hangyo, nga to, pitik mingaw ta ha? sa mga managanay nga gusto mo apil-apil sa bugnong lugay noon sa barangay. Amping mo, karo mga panahon na kay ginapanid ano mo. Usbon ako ng pag-ingon ba nga, eh, narapon yung tawahan na patikati kay, nga, ganang pong kagawan! Panikamuti ninyo ang kiliti sa mga tao diha sa inyong barangay. Ang kiliti sa tao nga, hilig kag inom, bahala mo. Tanaw na to, pag makinaunsa mga hubog ng mga ligid na sabaklid, ikaw pa'y pasinginlan. Ang sama ko nung sikuan ko na, katong nga, muda ka nung kagawad ba? Gipainom man akong bana, dito, nawadaan na nung kagbuto. Ang kiliti sa mga babae nga mahilig og inom og soft drinks. Nako, tinga ka nga sikag painom og soft drinks sa mga babae pagkaugma tuwa na sa ospital. Ano man, ay nito ka lang akong diabetes. Ay, kinimanggut si Kuan, wala ka nang mudaganay, kagawad, painom, magun make soft drinks ito. Kunan, mawadaan ang bukagbuto. Okay. Ayaw mo pataka, ayaw mo siyang patutuo. Ha? Ang importante, ang kiliti sa mga tao, diha, ang panginahanglan sa mga tao, kung unsa man galing ang kulang sa imong barangay, paningkamuting, nga ayaw pagpasalig. Kaya mo pasali, gani ka niya, pag-abot sa panahon, di na din mo kaya, nga, o sige tawag gani, di na din mo kaya, nga magpa-kuang ka, magpa, kanay mo gipanaad, matuma ni mo, ayaw na lang. Bisa unya, maupanay dahilan hinoon nga, mawala ginitaw ng pagsaling sa mga tao ni mo diha sa mga kabarangayan. Good morning day, nga to kang Jeffrey. Ay, wow, Jeffrey. Jeffrey Balbadures, nagatanaw ron siya. Magsige nag-ingo nga bantay na ni si Brad ba? Bantay lagi ni si Brad. Kuan ka ng, what you call, shout out, ha? Okay, shout out ako, G. Good morning dito, nga to kang sa imuhang pamilya karon. Good morning si imuha diha. Manginaot ko, ha? Nga karong mga panahon na ang atong ipangandoy sa atong kinabuhi nga maayong atong panglawas. Og malayo ta sa mga problema sa kinabuhi, labi na sa mga tintasyon. Ay palabig inom di, ha? Ay palabig inom. Yes, nga to sab ka nga kagawad, former kagawad, becoming kapitan, becoming kagawad. Ha? Si Jim Will, El Banuser. Ay, kapuyan, yung ating balibalihom ng reasonable, oy! Good morning, dito niya. Nimo kang Jimwell, reasonable niya. Kano sa mga barangay Katigan. O, good morning, usap niya. Usapun ako niya. Ako niya, pananaw niya. Diri, kay pag-abot sa balay, may ingong din. Noon, sama niya si Jun Maratay. Huwag mo gibasaha yung taon ng akong kuan. Ang akong greeting sa iya. Kadaghan-daghan, may yung taon to. Puro buyag. Sir, salamat sir nga nadunggan na mo ang benepisyo nga angayan giday para sa mga senior. Manginaot ko nga ang tanan makabenepisyo gid intawon sa barato nga bugas. Yes, thank you po kayo sa imuha. Kami diri sir sa Panakan, kanunay good me na minaw sa XFM. Wow. Mana ko labi dan anta mo og dian bake siya og dian nga biskwit. Yes, ha? Good morning, usab di aya. Og, nga to sa, commented yung, ako na yung gamay na kay kong oras, Ako pa rin kung anon, ako aning, unsan ni, pambasahon siguro ning, kuan dire, ha? Mga greetings nila ninyo dire, ha? Pero buyag yung taon na yun. Bilib sa guno, sige, inato, kita taon na itong programa, pero daghan po din taon nagasubaybay. Pero natingala sila kay matod pa nilang nganong nakanaas naman tong usbon ako ni, ha? Kasi matingala mo kadagahan kay nag-text ako nga wala na di ka dito sa XFM. Ngano man, wala na lagi ang XFM. Usa pag wala na mi dito nga mao nang frequency, ha? Wala na mi ato. Naana mi diri sa 89.1. Oo. Naana mi diha nagara, ha? Diri namin yung madunggan. Ngadto kang Jennifer Tabaransa. Good morning si Moda. Kan Domars. O yan. Si Domars mao si Mario Yambao. Kinsa pa ni ang dili ko kang Rafael Pausal. Kani si Paing, napoy pangandoy sa iyahang barangay. Dahil lang kung magtil, ha? Ngumudagan ba ni? Basta! Ngatusam kang Jing Felcher. Ug si, siyempre, kang Johnny Marata. Si Johnny Marata, wami makita pa ni. Pero tanaw na ko sa iya, gwapo, mangudpod. Muna nga, ang kuno na ko, kay gagaw na ko niya.
1: Pinawa!
0: Alas 5, 53, mga katrupa. Gamay na kayo, kugulas, wala na ko yung oras, ha? Duha na lang ang minuto para sa atong panag-uban, mga katrupa. O siyempre, kisa taon to, nga makalimta na ko, ha? Pasuri, diyo kayo. Usbon ako, for the last nga, muingong ko sa last nga pana, minuto, ha? Dili ko muingong nga last, kay magdepende na ako manager kung ba paprogmahon pa kunya karong Domingo.
1: Pinawa!
0: Ito, padalas, ito. Kamong mga managanay, usbon na ako, ipakita ninyo ang kaayo o sa bugat ninyong tumong sa inyong barangay. Ayaw na tong patik-atik, ha? Kaya wala mauso na ron. Kanang papansin-pansin mo diha. Importante nga makita sa katawan nga sinsiro gidaay mo nga mo serbisyo ngadto kanila. Sa tinuod lang mga katropa, mga punay pangandoy na ako, mano di mo kutugutan.
1: Pinawa!
0: Wala ko yung oras! Wala ko yung oras, nanay oras, pero dili na ato. Iyan na po sa mga musunod, ha? Iyan na po sa mga musunod nga muhatag kaninyo katagbawan, ang 89.1 muhatag ninyo katagbawan gikan sa atong pag saba-saba sa kabuntagon mga katropa karong taud-taod madunggan na sab ninyo ang mga priskong balita o nga gipanikamutan sa XFM para ikadalit ya kaninyo. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinis katropang June Marata o Banusab sa akong partner. Kung pwede pa lang, bugnan! Kung pwede pa lang, unta! Magpadayon. Si Engineer Romel Gudin. Subun ako, kinis katropang June Marata mag-aingon. Kinahanglan nga karong nga panahuna, importante ang relasyon nimo ngadto sa atong labaw nga kagagawom. Kamatuuran, mao ang sandigan. Bye-bye! I love you all! O salamat kaninyong tanan.

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Fe, sa ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Exciting summer man nakatrupa.
13: Ang saya summer!
14: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
13: Katropa!
10: Summer na! Katropa!
13: Kaklarek sana!
12: Exciting!
11: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: efficiency sa isa ka-electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay o mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy label sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
9: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Lex, daghan ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duha inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas,

0: Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy,

0: Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Pangalan pa lang nimo gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting! Summer man nakatrupa.
3: Ang saya ng summer!
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
5: Exciting!
4: Exciting!

0: Bullseye!
1: Good morning!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning!
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa!
1: Good morning!
2: Good morning! Oy, kaganina pa gini sila nakatambay, dariba, no? Good morning sa mga katropa nato nga naminaw karon Luzon, Visayas, Mindanao!
1: Good morning!
2: Good morning, labi na sa mga katropa nato diri sa Dakbayan sa Davao! Mga katropa nato within Davao Region!
1: Good morning!
2: O kung asa man ka, naka-plaster karon mga katropa, asa man maabot ni nga tong Sibya karon. Mayong morning sa inyo ang tanan. Happy, happy, happy Sunday, everyone! Grabe, happy jud kayo. Ambot lang kita, ni kay murag na...
1: Good morning!
2: Naburyong pag kita sa tuang biyahe, ani mga katropa. No, digid, masabta na itong gibatsyag karon, atong gibati. Pero good morning, labi na sa mga katropa nato diha, no, nga ganina pa nakasubaybay. Ganina pa nagpaminaw, no, sa dial sa inyo mga radyo, mga katropa, 89.1 XFM Davao.
0: Bullseye!
2: Ayan, good morning sa inyo ang tanan mga katropa. Ingon man sa mga katropa nato nga nagasubaybay karon na pinagi sa tuang social media accounts. Sa tuang Facebook pages mga katropa XFM Davao Katropa Digital.
1: Good morning!
2: Mga nakamonitor sub sa tuang Centro Media Facebook page.
1: Good morning!
2: Og sa tuang YouTube channel Katropa Digital. Ang mga naminaw sa pinagi sa tuang mobile radio application mga katropa. Daghang salamat no XFM Philippines kung wala ko na sayop.
1: Good morning.
2: Good morning sa inyo hang tanan mga katropa. Asa man mo naka-plaster karon? Unsa man ninyo ang kasikas diha nang apeba mo diha? Ana dapat ang kape nga timplahon nato karon mga katropa para energetic gihapon ta despite very kanang hago kaayo ang nahitabo sa ila ka adlaw mga katropa no. Ato nang inuman o higupan nato og healthy nga kape atong Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Sugda nato tong adlaw sa paghigop og healthy nga kape. Ang kape nga makatabang aron mapaboost ang atong natural nga energy. Ang kape nga makahatag sa tuwag mental clarity and focus. O ang kape nga bisan pa man og haggard kay si katropang Jubet.
1: Good morning!
2: No?
3: Baka!
2: Ay! Baka! Makurat mang puntaan nga ito ang mabisag ka ng kapoy kaayo ta sa tuang biyahe, no? Sunod-sunod nga biyahe mga katropa. Pero nang himisong gihapon, tanawa ra sad good ninyo na. Mao ba? Clarex kay tanawa na. Clarex kayo na. Clarex kayo. Tanawa ni sa tuang Facebook Live mga katropa, wala na yung makeup.
1: Good morning!
2: Wa na may oras. Di naka-makeup. No, kaya... Kaya... No. Yeromel, ang atuang naong dre, ikaw naging bahala diha. Kung baga mo ginang tinuod, di nagid na ma...
3: Baka kun ka!
2: Di nagid na ma-edit ba? Mo ginang naong ha? Ginatanong ako ha, pag ito'y suga dre. Grabe dyan. Oh, pero mo nagid na. Si Dara na ito makita mga katropa nga, bisag grabe ka kahago no, tuang biyahe. For 2 days kita nagsigig biyahe mga katropa. Ambot asa mangkugikan. Oy, nga sige ra matag biyahe. Tibok adlaw gyud anang 2 days. Grabe. Pero tanawag gihapon.
1: Good morning.
2: Oh, di ba? Anang confident gihapon kaayo mga katropa moingon nga nang himisog. Bitaw mga katropa ha, higupin na na sugdin yung adlaw sa paginamog Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Og sa mga katropa nato diha nga nagtigang na karon, naglungag na diha. Ang uban kay nagprepara na kay magsimba na. Pagkataod-taod ila na ning i-off ang radyo. Okay, magsimba na sila. Oh. Ayaw lang i-off katropa, pasagdi lang na siya basta katong battery operated lang. Pero katong mga nakasaksak para pod nga ma-conserve ang energy at the same time layo sa disgrasya. Sige, i-off na lang. Mutugot na lang. Ayan, bitaw mga katropa, happy Sunday ha. Happy Sunday morning. sa mga katropa nato diha, plaster lang diha katropa, sit back and relax. Okay, ako ang bahala sa inyo ha. Kami ang bahala sa inyo ha. Kay unyan tonton, of course, makauban nato diri si katropang Professor Marvin Pineda. Alang nga naman. No, ako lang gihapon dili pwede, no. Dapat kaming duha para makabawi man lang. Alas 6:59 na sa buntag mga katropa, unya sa unahan ato mga isgutanan mga katropa, kay ubay-ubay kini ato mga isgutan karon. Noon, sabay mga bag-o mga kasikas karon mga katropa. Ang mga nindot nga mga hisgutan unya sa unahan mga katropa, of course kining kini bitong nag-drag race diri sa Dakbayan sa Davao. Huwag yun sila na hadlock, no? O, ito nang isgutan nun niya mga katropa. Labi na din sa Coastal Road, kining nag-drag race. Grabe na ka-prone sa disgrasya mga katropa. Okay lang kung sila lang, no? Unay-unay lang na sila binangga ay bahala na na sila. Ang problema ka na makadamay pag yun in town mga katropa. So, kana ito nang isgutan nun niya. Kay dunay mga nadakpan po. Aning drag race diri sa Dakbayan sa Davao. Ingon man no, kining satisfaction ratings, katotoo ang naisgutan ka ganina. Kung kamo ang paistoryahon mga katropa, satisfy ba mo? Sa to ang lawmaking bodies mga katropa, ang Senado, ang Kamara. Ato nang isgutan, kaya medyo niubos daw ang ilahang kining satisfaction rating. Ato nang subayon niya sa unahan mga katropa, human lamang sa pipila ka mga pahinom dumatong oras. Alas 7, impunto sa buntag.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Bullseye! Bullseye!
5: X-F-M
6: X-F-M
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!

0: Clara Exana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Sister Pain.
13: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
0: Southern Gold Coffee Mix.
16: XFM 89.1 Davao City.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin na properly maintained ang imong sakyanan ay hamubiyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin na well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
19: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
21: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinuon ang mga himantayon.
22: Kaklarek sana!
1: Exciting!
9: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
23: Bullseye! Bullseye! Alas 7:09 na sa buntag, mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban, Bullseye Weekend Edition. Oy. Grabe, ako ang ano kaganina, katropang Kuya Romsky. Tapos wala day ko nagpaila-ila. Okay lang sa mga katropa nato nga dugay na nga nakasubaybay, no? Pero para sa mga katropa nato nga karon pa nakamonitor sa tuang Facebook Live, labi na sa tuang programa karong adlaw, ang Bullseye Weekend Edition. Matingala yun. Makurat yun. Ayan mga katropa, oy tama daya, alas 8 tataman nga mag-uban-uban karong adlong Domingo. Kumusta naman mo diha mga katropa? Kumusta ba inyo ang pagmata karong adlawa? Kaya kita ani murag nalimpungawan. Tama ba na katropang Prof Mars? Nalimpungawan, naalimukawan. Paintawon ta diri nga side mga katropa. Anyways, wala ta na ginasara karong mga katropa. Kauban nata tong banggiitang professor, no? Ang tuag partner in crime, dili. Dili lang mga katropa, kay delikado ng kanang partner in crime. Atong katropa nato diri matag adlong Domingo mga katropa, of course. Ang naginusara ragid nato ning professor diri sa XFM mga katropa. Asa naman toy mo ang intro diri prof? Ngano manggid ni? Asa kadali lang gid prof mga 10 minutes ni sa hantod ugma na lang siguro ni mga katropa. Nganong sige manig kawala. Ano wala gid ako na lang siguro mo entrada ani prof, ngano mani?

0: Adili gid siya prop. Ani na lang gid prop. Nisayaw, ala nisayaw na si prof. Feeling ko magbacktumbling si prof. Dere. Eto na. Eto na. Eto na. Good morning, Professor Marvin Pineda. Prof, munakitaan magid na po siya. Good morning, happy Sunday, Prof. Kumusta ba yung adlong Domingo?
1: Alright, good morning sa ato mga katropa o sa tanang mga naminaw karon sa atong programa sa Bullseye, no? Actually, dili jud maayo atong Domingo, katropang Jumit, no? Since atong niaging Monday tungod sa nagsigipaglihok ng atong yuta,
0: yes,
1: no? Until na, napay mga aftershock. Kaghapon na pa, no? Nabati. I don't know, murag wala Andre kagahapon sa Davao.
0: Mm-hmm.
1: But nabati na mo din sa Dakbayan sa Davao mga around alas 10 sa buntag ang paglihok, lain paglihok ng usab sa yuta. Muna karon, no? Murag, actually, dili na siguro ako katropang Jubit.
0: Mm-hmm.
1: Halos ato makaigsuonan din sa Mindanao, no? Dili pun maayo ang ilahang weekend. Inintak
0: yes
1: na ato lagi sa atong nasinating kalamidad, no, din sa atong isla sa Mindanao in particular.
0: Mm-hmm. Ayan, so daghan karon katropang Prof. Marbs ang nasubo pod, no, kay human sa linog, katodayong balita, no, nga may panaw lagi MVP.
1: Oh, actually, perting daga nagtao kagahapon ni Atibili sa may Ateneo Bangkal.
0: Mm-hmm.
1: No, murag last night ba? O, I don't know. O last nga viewing, public mm-hmm viewing nila kagahapon. Napuno ang bangkal kagahapon og mga bisita, no, tao og sakyanan. Perting daghana ang nakiduyog, no, nakipag simpatiya, no, sa kamatayon sa atong ilang MVP, no. Actually proud ta na nahimutang Davao niyo tungod kay gidala mo niya ang pangalan sa Davao,
0: yes,
1: no,
0: panahon
1: sa
0: Dabraa,
1: no, Dabraa, mm-hmm, no. Davao Eagle ang yang gidala and din siya ang nahimo nga most valuable player. Actually nindot ang istorya siyang kinabuhi tungod kay dunay impact, social impact, no.
0: Yes.
1: Wala siyang murag na highlight karon sa limelight sa social media o sa mainstream, no, tungod laging ang iyang kamatayon murag dili pa kayo dawat sa mga nagasuportahan niya,
0: no, nakuratan sila Prof. Marbs kasi ang kumbaga mo pa'y pagsulod niya, kumbaga mo pa'y pag-step niya sa katong sa murag
1: journey,
0: well,
1: niya,
0: journey,
1: no,
0: niya, no,
1: sa ka professional player,
0: yes,
1: no,
0: so, na-painon, naputol na dayon murag ingon na tapos ang pagkaputol pa gyud is dili pa gyud siya kana bitong makaingon ka katropang Prof. Marbs nga madawat ra nga basta-basta. Kumbaga napay mga loopholes ba na yung mga question,
1: okay,
0: no,
1: questionably ang iyang kamatayon. Mm-hmm. Although gina-justify sa ADMO at niyo di Manila, no, mm-hmm, na aksidente or walay foul play, no, but mula ginaw, no, questionably dili pa nila ma-justify.
0: Mm-hmm.
1: Murago siya kanang langgam bang ni anam nagkataas ang,
0: yes,
1: iyang
0: lupad tapos niya, gipusil.
1: Gipintik or gipusil, no, and kalit kong kahagba, no. Mm-hmm. Wala pa niya nakuha ang iyang gusto abuton, no, gusto pa siya mo.
0: Pero nakita na nimo katropang Prof. Marbs nga nadyo'y padulngan.
1: Nadyo'y siya padulngan, oh, no. Nasi ka ng tawag gani. Nastumoy sa akong ilong. Nasi'y potential.
0: Yes.
1: Nasi'y potential nga pag-a-player. Tangkad siya. Although wala ko kasubaybay sa iyang career ani during the time nga nahimong MVP ang Davao Eagle, but malagi na makita na to sa mga post. Kana open na to sa itong social media.
0: Iyahatanan
1: makita na to mga katropa, no. Ang actually maluoy ko sa inahan, no. Sa mama.
0: Unsay ang kasakit ba nga gibati karon. Anyway, no, tanan ta nakisimpat siya mga katropa and condolences, no. Ang ato sa pamilya ni Rene and kay Divine Adili, no.
1: And then actually nawala sa atong focus, no, katong usapod nga namatay, no, actually duha sila tungod lagi kay mas colorful ang kinabuhi ni Rene, no.
0: Mm-hmm.
1: Rene, Kuya Rene ang tawag nila. And then good news kagahapon, I don't know kagahapon ba to katropang Jubit, no, nga
0: nag-declare
1: nagpadayag ang Ateneo de Davao, no.
0: Si ang Davao ha,
1: atong klaruhan na Ateneo de Davao, which is although mayon sila the same Ateneo pero lay sila kanang ano management, no.
0: Mm-hmm.
1: Lahi ang dumala sa Davao, lahi ang sa Manila, no. Although they are tawag ni ang tag-iana is ang mga pari man, mga Jesuit mga pare, mm-hmm, no? Congregation sa mga Jesuit na pare. Pero lay ang management sa Davao, lay ang Manila. And then ang Davao ang nihatag og full scholarship. Pasabot anak mga katropa from grade school to college, no? Ang unom ka maigsoon ni Rene, mm-hmm, may pasalig ni Father
0: full
1: sa
0: scholarship.
1: Full scholar, no? Full sa kurso ilang paon.
0: Naay kumbaga pero dili siya enough, no, and note, mga katropa, nga ang Ateneo de Davao is dili responsible yun, yeah, sa kung unsa ang nahitabo sa iyaha, pero mo na hinuoy nag offer bitaw, oh, naghatag og ingon aning opportunity sa mga igsuon ni Rene, oh, nga isa sa iha mga pangandoy katropang Prof. Oh, Mads.
1: Oh. And then dili pud pasabot nga gihatag na sa Ateneo de Davao, wala na Tulubagon, mm-hmm, no, ang Manila, Ateneo de Manila, tungkol sa nitabo, no? Still continue paghihapon ang pag-fight na to, no, sa justice kang Rene, no? Dili pasabot nga nag-offer ang Davao, wala na kalimtan na natong tanan, mm-hmm, no? Wala, dili ibot pasabot nga na mga katropa.
0: Ayan, so at least, no, na ikuan. Pero daghan nag-ingon katropang Prof. Marbs nga kulang pa na.
1: Actually, no?
0: Oo, kulang. Kasi kung maabot yun, no, ni Rene ang yahang mga pangandoy, kulang rana siya mga katropa.
1: Ako, in fairness sa Ateneo de Manila, ang pointing sa atong tudlo about sa responsibility, although na sila responsibility, common responsibility, mm-hmm, no, but in fairness ila ha, dili biyan sa ilang control ang itabo, yes, no, kay nay sila mga tauhan
0: nagi-assign
1: nga, yeah, mo'y magdala ana, no, although they are sila may amo, therefore na sila common responsibility, no, in which ang kulang lang yun nila dito ang ilahang pagtubag, yes, sa isyo, mm-hmm, mura mag ilahang ginataguan,
0: ginatuldukan,
1: no, ginatuldukan, mura ginadipinsahan nila si Coach Tab, no, mm-hmm, actually mo man yun ni ang ginabasol karon sa kadaghanan, no, ganit na yung mga nay mga statement karon gikan mismo sa asawa ni Tab nga nasay ano nasay mga story,
0: oh,
1: nga dili
0: maayo
1: mudala og tao, bata, maringana ba? Mm-hmm. Violente in short, no, ang iyang pamaagi sa pagtratar sa mga tao, mga iyang mga ginsakpan, no. Mm-hmm. Gani karon, doon na yung mga nanggawas karon, katong mga nangandoy nga mahimong varsity, makaapil sa UAP, na basketball baka na, mm-hmm, or volleyball, nag-alanganin na mo join sa
0: dili, marag na hadlok na.
1: Na, oh.
0: Oh, diba? Dako kay impact sa ilaha katropa.
1: Oh. Wala may ganahan, no? Actually, ang Ateneo, known kayo na sa mga UEP, no? Basketball or volleyball, permitin yun sila mag-champion. Tungod ani, siguro nag-alanganin na ilang mga player nga mo-join.
0: Ayan mga katropa, no? Kana taas-taas pa ng iskutanan katropang Prof. Marbs, labi na karon nga idadun na, no, sa, I don't know if nadala na ba sa Agusan.
1: Ang patang lawas.
0: Yes, mga katropa. Para dito na po, i-public viewing. I don't know if diretso sabay pamaagi ani, no, lastada sa iyahang pagpahulay mga katropa. Anyway, alas 7:19 na sa buntag mga katropa. Direta katropang Prof. Marv sa tuwang iskutanan. Pero atong mga katropa diri dili pa nato makita ilang mga greetings, no. Ato day yung tani silang kumustahon kini mga nagtanaw sa tuwang Facebook live karon. Kay ato ang Facebook diri sa tuang PC murag di nato makita. Di na ito makita katropang Prof. Marv.
1: Speaking of Facebook, katropang Jovet, no, nawala kaliyo taon si Meta. Meta, oh, last week.
0: Yes,
1: no?
0: So daghan kang takurat at ito katropang Prof. Marv.
1: Ingan na yun na ito kagimahal si Meta. Kaya pag once nga mawala siya sa itong kinabuhi, mag-alboroto ang tanan. May pagmawala na lang siya, mm-hmm, kaysa kang Meta.
0: Nanay mga hugot. Nanay mga hugot. Nanay
1: mga hugot. Nanay mga hugot ang mga tao, no? Mas may na lang mawala siya, ay na lang yung si Meta kay saan na itong pakinabuhi ani mga content creator nga nabuhi, mm, nagsalig sa kang Meta, no, ingan na itabo. But pasalamat ta mga katropa nga nabalik mo na karon, no, dito nato na realize mga katropa nga mga tao dependent rin yun kay kang Meta.
0: Oo, no? Kumbaga na naundang ilang kinabuhi katropa ang Prof. Marv.
1: Tumigil ang mundo.
0: Tumigil, no? Ang mundo ng mga katropa natin. Ako kay wala dyan ko kabalo nga nawala di ay.
1: Gabi mo ko siya katropang Jubit, actually gabi siya. Tingnan ni mo, di man ma-open ang anong messenger.
0: Then. Wala gi ko kabalo katropang Prof. Marv. Sika na nga mga panahon na ako dito sa bukid ng mga bahin diri sa kalibutan unya. Wala nagi signal dito daan. Brown out pag yun, no? So unsaon man ninako nakurat na lang ko ganina alas 4 sa kadlawon may pag-abot nako dirig Davao, di ba, alas 4 pa pagtan ako oy nawala gid ay daghan kay nangalisang kay nawala ang Facebook
1: wa pa na human ang balay nga gipapanday Unsahon na lang ko wala si Meta, di matiwas.
0: Di matiwas.
1: ang igsoon nga gipa eskwela, di makatuman man nag-eskwela.
0: Okay, kay... wala na. Unsahon na lang.
1: Kinabuhi sa content creator.
0: Speaking of kinetong mga katropa, Dribi, si katropa na Ma'am Nita Valderosa, good morning daw. Oy, good morning katropa Ma'am Nita Valderosa, all the way from Canada, ba ni si Ma'am Nita?
1: Canada si Ma'am Nita.
0: Katropang Janeline Arceo Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Uy, good morning ha sa inyohang tanan diri sa may Agusan del Sur, labi na diri sa may San Francisco. Mayad nga aga sa inyong tanan diri, mga katropa. Katropang Manny Alves, good morning Ma'am Juvet, kumusta ang biyahe from there? Saan nga there? Alay, daghan. Good morning Sir Prof Marvin, blooming lagi ta ron, inspired ka. Blooming daw ang katropa ang Prof Mar.
1: Hindi ka malaki ng katropa ang Jibet.
0: Dili rapod ka ayo ka daw. Ikaw ra ang blooming, ako wala daw eh. Mayong buntag sa tanang mga katropa, God is good all the time. Ayan, salamat kay Ma'am Jing Pegarido, all the time God is good. And katropang Ramil Taub, good morning Davao. Ayan, og sa tanang mga katropa na ito, nakasubaybay karong mga orasa, good morning sa inyuhang tanan. Dirita mga katropa, katropang Prof. Mar sa itong iskutanan. Kaya, naging simana katropang Prof. Mar, doon ay mga batanon nga, na dakpan kay kinibitang naga... Oo, naga... Drag race.
1: Gihimo nilang drag race ang atong
0: ang atuang Davao Coastal Road. Gihimong kanang ano kanang race track mga katropa na unsa man ni sila oy. Okay ra kung sila ra na ang magbuhol-buhol diha, mag mga disgrasya diha, di man ta mo ampo no nga may disgrasya pero bahalag sila na lang. Di lang makadamay mga katropa. Ang delikado magula na mag drag race, manguban mag Superman pag gid na katropang Prof Marbs. Unyag na ay sakyanan.
1: Kasugat ni Mutabok.
0: Oh, ni Mutabok, may kasugat. Unya, kana sila, nag-amping na og drive. Na yung mga pamilya nga ulian. Na yung mga anak nga naghulat. No, padulong sa ilahang pagtrabaho o baka naningkamot sa matag adlaw para sa ilang pamilya. Tapos,
1: para ipakaon aning mga palamunin ng mga
0: badlungon. Oh, mga badlungon.
1: Actually, ang pangutana diyan, katropang Jubit, nganong nahitabo? Actually, nago na sa sintro nga bahin. Okay lang, tama kay ingon tanga ay dito man sila sa may
0: Bukid-bukid,
1: Mariglog, Bariha, no, kay, wala kay mga otoridad. Nasa sintro nga bahin sa Dakbayan sa Davao, ang uluhan, ang sinugdanan sa Coastal Road na sa may Bago. Nanay mga police diha, nanay mga city TMO. And then mag-end na sila, kaning magian ka raw na sa Rojas. Therefore, nana sila sa sentro nga bahin. Ang pangutan na diya, nganong nakasugod or nakahimo pa man og drag race? Pasalamat ta kay wala na disgrasya, no? Ang mga batan-on diya, pasabot ana, walay nagapatrolya na to ng mga kapulisan diya napita? No? Yan na ba?
0: Baga, wala ba nabantayan?
1: Wala ba nabantayan? Imposible, no? Na makita speed limit sa Davao City, ano di na to, babantayan nga kusog magpadagan. Ang ubang pa dyan, anak katropang Juhit, for sure, gibura-bura ang ilang mga motor para na ingon nila, na power daw. Siya rin na ito, mabantayan, dahil kakusog tingog, no? Manay mga pangutan. Napasalamat lang tak, kay walay na disgrasya. But, maulag yun na, no? Actually, dogay na nga nga concern katropang Juhit. Makunik lang nato diya sa issue sa drug racing sa Coastal Road. Ang atong Coastal Road, pertingit-ngita dyan actually. Kulang og suga, no? Siguro mo na yung mga
0: tama.
1: Reason.
0: Nagani na yung usay drum, murag, na time nga mag-shutdown ang uban parts nga suga. Na po uban yellow.
1: Di ko sure
0: kung inaba na yung mga meaning ng ingunana ang mga suga nila.
1: Actually, mo na yung reason nga nung nakapatuyang, nakahimo nga mag-drug race ni mga batanon tungod kinakita nila, mingit-ngit, dito makita, matultulan. But na, istorya nako ang taga Davao Light last week ba to, si Sir Fermin. Dili man guna linya sa Davao Light ang atong Coastal Road. Ang mga suga diha is solar na tanan diha. No, solar tanan ang mga suga diha. Therefore, pag abot na nag-alaunas kadlawon mga katropa, muanam na nagkangit-ngit.
0: Hinahinay na
1: siya. Hanto na pag alas 4 sa kadlawon, wala na yun ay suga. No? Ang reason daw, nga nung dali lang mapalong ang atong Coastal Road, ang suga, kay ang mga solar light diha is gagmay. Gagmay og battery. Nya perti ra bang tag-asa. Mo na siya mga katropa, bisag alas 9, alas 10 pa sa gabi eh, nagsiga man ang atong solar light diha. Ngit-ngit nga hapon ang ilaw man na. Mo na pud ay hinungdan mga katropa nga ang mga batan-on diha ala mag drag race ta aning lugar ra kay ngit-ngit di ta mailhan, di ta makitaan, no? Pag na may mugukos tuat.
0: Wala makadagan ra ta daganan ra nato na.
1: Di ma-trace ang atong plate number. Mangyana ba nga mga mindset sa mga
0: uy, pero unaware sila nga kanang Davao Coastal katropang Prof. Marbs, mm-hmm. na daw na yung mga kamera diha. Nani na install na, no, sa actually, PSSO, sa itong Public Safety and Security Office, nakamonitor na sila. However, yun nga, sa camera lang. Eh, paano man tong, kung simba ko, nanay na disgrasya.
1: Pero malagi na, ang CCTV, manggod sa 200 katropang jubit, reactive manggod siya. Mo-action lang after siya naitabo.
0: After na siya naitabo.
1: Gamito na ang CCTV. Walay prevention. Magadili
0: ng kanang, kanang ma-prevent sa unta siya katropang Prof. Marbs.
1: Di ba sabang nasod nga, muhiyo pa lang kag-krimin, makita na ka sa CCTV, mapugna na ka. But ito, other is, murag reaction ramang good. After effect na siya, dili sa prevention. Muna siya mga katropa, kung doon na may mga CCTV camera diha sa Coastal Road, dito na siya sa pag-aristo na. Sa maoldo, pasalamat ta. Good thing with ato, mga turida na to, kay ilan na nakpan. Pero malagi na, no? Nag-ampo lang yun to. Nag-ampo lang yun, ani nga. Simba ko lang, walay mahitabo. No? Okay, simba ko lang, walay mahitabo ko siya. Di ba? Ulahin ang tanan.
0: Ulahin na agad ang tanan, katropang Prof. Kumbaga, taigo na lang nato tanawon sa CCTV.
1: Tanawon na lang, nga. Mauning mabadlungo na.
0: Kumbaga, pero hinuon na, ningkamot man na to ang otoridad no, nga madakpan ni sila mga katropa. Ang ano lang nato is wala by standby nga ibutang diha no.
1: Bakit man kay naman sa sentro nga bahin sa Davao wala may nagapatrol diha nga mga
0: wala gani di ba na speed limit gani na ang ato ang Davao Coastal Road pero walay naga-enforce diha no walay na butang para mag-enforce na madakpan matikitan kana naga speed limit diha naga overspeeding diha.
1: Naamay mga ano, naamay mga nagabantay diha nga naga-speed pero makakatawa ta katropang jubit ba kay ang mga driver magsabot-sabot pag makasugat kay sakyanan layo pa sigahan og suga.
0: Siga, kana magsinya-sinyas na dayon.
1: Ay nay murak ko pa isunahan. Hinay-hinay ka. Useless way madakpan.
0: Wala gyapoy madakpan kay magtinabangay mapud ning mga ano, mga motorista nato.
1: Pero okay na siya, kaya di mo na mga badlungon ang atong ginapunto dari is kaning mga naga-drag race, ha? And so, I hope mga katropa, yun ang magpadayon kay lisod na na may nabuhin ng kalas, no?
0: Karon katropang Prof. Marbs, no, kinibitang Committee on Peace and Public Safety, no? Chairperson, si Councilor Luna Acosta. Nagpasalig siya, no? Gani, iyahan ang naging koordinar na kini. Lakip na to ang Davao Council. Ngadto sa to ang mga law enforcement body, no? Ato ang mga
1: PNP,
0: ato ang CTTMO, PSSO, LTO, no? So, nakigano na siya. Nakigalayo na siya, nakiga-coordinar na mga katropa. Kung asap, dunay plano nga butangan og mga outposts, yeah, no? I-monitor daw ang situation dra always og pakusgan pagyod ang enforcement efforts, no? Diha sa may Davao Coastal Road. So, siguro expect na nato ani mga katropa nga daghan na gyud mag daghan na tag maobserbahan dara, no? Nga mga siguro si TTMO,
1: mag-roving,
0: makita na siguro nato dara na ani mga nagapamusil.
1: Okay, pusil nga, pusil.
0: Pamusil, speed gun, no?
1: Sige, namusil.
0: Pusil naman din sila. Ang mga gapamusil ba?
1: Pamusil okay. Naman, kakul.
0: Halang mag-determine sa tuang speed limit, mga katropa. Para, kasi ay haram ang gutam mo sa nung, di ba, katropang Prof. Marbs? Ay, haram kita maghinay-hinay og dagan pag aware ta nga na ay kamera nagtanaw sa tuan na speed gun. Pero pag wala gani, kay mura po'y bantayan biya na to.
1: Uy,
0: maraga na tanya. Uy, wala may nakayelo.
1: Uy, wani mo na, pag ang imong gisundan,
0: hinay gani, ibagikan sa kusog, tapos ni kalitog hinay. Balaan na ni mo ka, tropa. Mo na siya. No, sa ikaw po, maghinahinay po ka, kaya sigurado dyan ka na ay, ano, na man ako sa CTTMO.
1: Na ay mo order.
0: Maka-order yung ka dito sa unahan. No? Pero dapat unta, katropang Prof. Marbs, nga bisag walay kamera nga nagtanaw, walay speed gun, walay mga enforcers, no, nga naka-standby sa ito ang Davao Coastal Road. Dapat kita na po na magunahuna mga katropa. Kaya para manggihapon na

0: Ulot?
1: May mga paano wa kanang nay motor nga upgrade.
0: Oo, wala man ato nagibawal, wala man na dito mo sa ano, pangita mo race track.
1: Kanang private race track ya.
0: Oo, pag renta mo dito sa private race track, pag race mo dito, pag racing mo, bahala pa din mga mo.
1: Ayaw gamitan niya itong public road kay dagan ang inabuhi niya itong mga
0: agi. Katapos sa mga ginikanan po katropang Prof. Marbs, no? I-monitor po daw nga ito ang mga kabataan kung saan na ginapang
1: mo nila daw katropang Jim. Buhutan mo ng akong anak, sir.
0: Wala man na suka ng pabadlong, wala sir. Nara man na adrepermi sa balay, sir. Nako niya, wala kabalo day. Kung gabi, di ay nagpabadlong dito, nag-racing. So, sa i-monitor na ito po na ito ang mga kabataan. Kaya responsibilidad gid sa ginikanan ang mga bata. Magkinaunsa gid na gawas o sulod sa ilahang panimalay. Alas 7:32 na mga katropa. Uy, sa ito ang pagbalik ko niya katropang Prof. Marv sa itong sa pakaisgutanan, no? Kaya daghan og na ano ani. Klase-klase ang reaksyon sa ito ang katropa ani katropang Prof. Marbs. Kay may baba daw, no? May kunhod daw ang satisfaction rating sa duha ka mga kining lawmaking body, no? Sa ito ang
1: legislative branch.
0: Oo. No? Imagine mga katropa, nagbaba. So, doon ay posibilidad. Pinaagi aning survey nga na kuhaan bitaw kumpiyansa na nakibhangan og pagsalig ang katawhan Pilipino sa tuang mga sa atong legislative branch mga katropa.
1: Pero atong sa taon unya katropang Jubil kay ay no kabalo man jud ta no public knowledge naman yung nahitabo karon sa atong sinado in particular no about sa crisis in leadership. But i-check na to ba kung mabani factor.
0: Oo.
1: Unsa ba
0: hinungdan?
1: Oo. Actually makita man nato ni kung unsa ni siyang bulan na gikandak ang survey and then karos anay tabo tong
0: mga pag ano pag
1: may tabo nga barina, may tabo nga pang-aresto sa taga NBI, may tabo nga
0: kanos ang timeline ato katropang Prof. Marbs makita man nato kung kanos ang gihimo ang survey o kanos ato nahitabo. So dunay
1: may namumo sa hagdan. Sorry si Nito.
0: Na si Senador Dario. Kamo sige mong pangita kay Senador Bato na adiri sa among kilid. Oh. Nila makita sa to ang camera na adiri yahang ano product na to sa Santone Coffee gigunita ni Senator. Anyway, mga katropa, ito na hisgutan. Unya sa unahan, mga katropa, ha, ugdugang pang mga hisgutan. Na ito ang Today in History. Unya sa ito ang pagbalik kuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Standby. Oras sa XFM, alas 7:33 sa buntag.
2: Time check brought to you by Santone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Bullseye! Bullseye!
2: XFM 89.1 Davao City.
4: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarik sana!
0: Exciting!
2: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, semento, bugas ug construction materials. Safety, paspas ug garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto ug kargamento. DX3 Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo ug pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation.
9: DX Trio Trucking Corporation.
2: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: XFM.
1: Got Clarix sana.
2: Exciting.
3: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crop Gold ba?
4: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
5: Ang Crop Gold mapalit sa talang suki Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
6: Long have we waited.
7: Tanduay First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: Floji.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
7: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
6: Tanduay First Five.
7: Brought to you by Tanduay,
6: the world's number one rum.
7: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
6: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
7: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
6: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
9: Kaklarek sana.
2: Exciting!
10: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
8: Alas 7.40 na sa buntag, mga katropa. Balita sa itong pagpanaguban-uban, Bullseye Weekend Edition. Ayan, good morning sa mga katropa na itong anakasubaybay. Karong mga oras sa mga katropa sa tuwang Facebook Live, katropang Prof. Marvs. Ayan, diri ragita mo tanaw sa tuwang cellphone. Ano mga katropa kay ang atuang diri sa pikas, no? Kaya murag digid nato siya mahagilap, mga katropa. Good morning ha sa mga nakasubaybay karon o sa mga namino karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga karadyohan, mga katropa. Sa mga gusto diya magpaabot sa mga mensahe, comment, reaction, opinion. Mga greetings ninyo, mga katropa. Pwede na ninyong ipadangat sa tuang text line 0969-333-0537. 0969-333-0537, mga katropa. Diha lang i-text, tapos pwede pod mo nga magpaabot no sa tuang Facebook Live, live na live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital o sa tuang Centro Media Facebook page. Ingon man sa tuang YouTube channel, pwede gyapon mi ninyo makita diha, mga katropa, sa tuang Katropa Digital na YouTube channel. And good morning nga sa mga katropa na ito, labi na sa mga karun pa katropang Prof. Marbs, nakasubaybay, karun pa nakaliso sa lisoonon diha. Labi na sa itong mga taxi drivers nga naminaw karon. Good morning sa inyo, ang Tanandra Amping sa inyuhang pagbiyahe, mga katropa. Sa mga naminaw karon sa ilahang tagsatag sa Kapanimalay, asa maka nakaplaster karon sa karinderya ba naminaw, asa ba na
11: vulcanizing
8: shop, asa pa na mga katropa nakaplaster. Good morning og happy Sunday everyone.
11: But anyway, before tayo mag-proceed sa atong eskutanan katropang Jovet kay Senador Manino, atong itimbaya di ay og happy birthday si Senador Christopher Bongo.
8: Mm-hmm.
11: No, feeling close.
8: Uy,
11: ba?
8: Happy birthday po.
11: Feeling close.
8: Kumaka greet naman kami, murag jug amo ang kanang unsa kanang murag ano rabi to, brother.
12: Kinsa nang birthday?
11: Siyempre si Senador Christopher Bongo.

0: Oh, happy happy birthday po, Senator. Ay, Senator sa una na limpungawan pa mang. Ato ang former
1: Senator. Actually, Senator yun siya karon.
0: Si Bongo.
1: Oh, karon.
0: Nawala lagi ko sa panel.
2: Senator
0: ang
2: Bongo.
0: Senator Bongo og si ano katropang Prof Marbs. Ako ang Mother Sue.
1: Ah, okay. Oh, og sa tanang mga nag-birthday po.
0: Og tanang nag-birthday si Mother Sue nako from Aglayan, Bukidnon. Good morning. Og kagahapon nag-birthday po nag-birthday. Kagahapon katropang Prof Marbs, isa sa mga nag-birthday si ano na mo kaning member sa mo ang SK Federation.
1: SK samahang
0: ano. Sa ato ang sangguniya. Ay, ang ato ang SK katropang Prof Marbs, no? Murag unsa na bay update sa to ang SK po di ay murag wala naman ni nagkadimao. Murag di na ko sure kung madayon pa ang next nga SK election. Pero wala pa gipagawas.
1: Importante, but nakapalit na silang motor.
0: Oo, importante. Ay, wala pa po. Ay, wala pa.
1: Wala pa
0: si ano. Wala pa sila nakapalit si Tope. Wala pa daw siya nakapalit. Sunod na daw.
1: Ano yung project, no? na ma-justify mo muna nila para maka-adto daw sila sa ilang mga constituent.
0: Oo.
1: Alangan mo, bakta sila.
0: Oo. Pero bitaw mga katropa, sa tanan, nag-celebra silang adlaw na tauhan. Karong adlaw, good morning and happy, happy birthday sa inyuhang tanan. Ayan, katropang Prof. Marv, satisfaction rating sa Senado. May baba, katropang Prof. Marbs. Lakip na po sa kamara, no? Dili lang sa Senate, mga katropa. Apil sa kamara, naasa around mga 3 to 5, no? Ang gibaba niya, katropang Prof. Marbs. Sa points nila, ha? Sa kada survey nga gihimo, kung i-compare sa same month last year.
1: Sige daw. Tanong na to, unsa ni siya nga, ano? Unsa na siyang survey and then kalos agi pahiga yon and then unsay basis na to no sa survey
0: ang kinimagong gipahigayon ka tropang Prof Marbs no nga survey sa Social Weather Station gihimo ni siya sa niadtong March 24 to March 31. So unsa na nga
1: anang
0: kana nga mga bulan na unsa ba ang mga nahitabo sa Senado? Kinsa pa ba ang mga namurag mo na ang time at di kundi ko masayop katong time nga nagpirma sila sa impeachment, no?
1: Yeah, no,
0: murag mo na ang mga panahon.
1: Kasagsagan sa impeachment pag forward.
0: Yes,
1: sa article of impeachment nga to sa Senado.
0: Murag mo pa na nga mga panahon nga ano pa sila naga inquiry.
1: Oo. Therefore ang atong Senate President that time
0: si ano pa?
1: Si
0: Senador Tito Sen.
1: Si Soto pa. Oo. And then ang atong speaker that time is si Congressman Dina.
0: Oo. Si ano, si napulihan na, wala napulihan na, nakababa na that na time si ano. So, kana nga mga panahon mga katropa mo, itong panahon, kasagsagan pa to sa ilahang impeachment, pagpasa sa impeachment complaint nila, no? Katong articles of impeachment, no? To be exact, katong mo pa tong time nga, sige sila clarificatory session, no? Always sila nagasigig hisgot laging kailangan madayon ang impeachment. Kung wala ko nasayop katropang Prof. Marbs, no? That was March siguro nga mga panahon. So, kining survey, gikandak March 24 to March 31. No? So, kagahapon na release katropang Prof. Marbs, doon ay 42% no, sa respondents sa kining survey ang nag-ingon nga satisfied sila sa Senado.
1: Pero kinatibukan.
0: Oo, naay 3% or 3 points no nga pagbaba kung itandi nato sa last year nga survey mga katropa. So okay. naay 3 points nga kung pagintang ba nga maka justify nga dunay na kumbaga na less ang pagsalig sa katawhan Pilipino sa Senado. No, kaya ano man, kining 31% man katropang Prof. Marbs ang nag-ingon nga dissatisfied sila. No? 26% ang nag-ingon nga undecided sila. So, naa ang ilahang net satisfaction rating plus 11 ra. So, naa sa moderate.
1: Uh-uh.
0: No? So dati last year naa sa plus 14 mm-hmm. sa survey. So taas-taas dati og 3 points kumpara karon.
1: Actually kini siya nga panghitabo ka tropang Joviet, gitanaw nako sa nagpalaban nako kang Mr. Google, no. Kasagsagan sa giyera sa Iran og Amerika.
0: Mm.
1: In which kani nga panahon nag-suffer ta sa grabing pagsaka sa presyo sa lana,
0: mm-hmm.
1: no. Siguro ang una-una sa mga tao that time, ang sabay action sa Congress, no, sa lower house and the upper house para ma-address ang ilahang gisagubang nga problema, no, pagsaka sa presyo sa lana, di ba? Mao ning pagsutoy sa pagsaka sa presyo sa kaning petrolyo, sa diesel particular, no. Siguro mo ni ang ano, no, pagpagawas og hiubos sa mga Pilipino ngadto sa atong Kongreso, no, sa lower and the upper house, in which na feel sa mga tao nga paet karon, no, walay action ang gobyerno, and then ipakita nila ang ilang dissatisfy, no, ngadto sa liderato sa Senado, no. But kani mga katropa, wala pa na include diri sa survey ang nahitabong crisis sa leadership sa Senado, no. Atong gi-expect most likely mga katropa nga doon na dyan pagsibog ani, no? Doon na dyan pagnaog ani after aning nahitabo karon nga krisis karon sa Senado. Kaning result nga gipagula sa SWS, wala pa ni nahitabo ang kagubot diya sa lower house.
0: Wala,
1: no?
0: Pa tong kuan katropang Prof. Marbs, wala pa tong change of leadership sa Senate. Wala pa natanggal si Barzaga. Murag mo gaya po nakasagsagan na nasuspend ata siya. So, daghan og mga ano pa to mga katropa katong wala pa nahitabo ang wala pa kasi na napasa ang articles of impeachment po that time katropang Prof. Marbs. Inaano pa na ginahisgutan pa na dito sa kamara. Daghan na gano kaning wala pa nahitabo nga nakita na to karon, di ba, nga ala kagubot nang gidkaayo sila dito.
1: Wala ka karon. Oo, kamay karon katropang Jovet. Atong lauman nga do na gyud pagsibog jud ani, no, nga mahitabo kong do na pay survey nga ipadayon after ani.
0: Ang atong pangutan-on, atong mga katropa karon katropang Prof. Marbs, kung i-survey ta karon mga katropa karon nga panahon, kung naay mag-survey magduol sa tua, kita pangutan-on ta na apabatay salig sa tuang lawmaking bodies
1: after sa mga
0: nahitabo. Karon nga mga panahon, ha, after na atong kaduha nga nagkudita, kaduha naman gid sa katropang Prof. Marbs, no, nga nahimo na siyang no-onsehan.
1: Quorum.
0: Ang quorum, nahimong ano na, majority ang minority.
1: Ang 24, nahimong 22.
0: Niya ang leadership karon katropang Prof. Marbs, wala pa takabalo kung kinsa dyan itong tuuhan. Kinsa dyan Senate President Ani.
1: Naitawag silang DDS Senate. Napoy gitawag nga Malacanang Black.
0: Di ba? Duha na dili na siya minority ug majority black.
1: Ako lang i-correct, no, ang ingon ni Senador Tolfo nga ang black daw ni Senador Cayetano is DDS, no? Kung ako si Senator Cayetano, maingon ko sure DDS. Kinsa man ang DDS? Mao man ang mga tao nga nagbuto sa kuha, di ba? Therefore, I am the senator of the people. Sila, they are rubber stamp sa Malacanang. Kung sa gusto sa palasyo, may sundo nila. Di ba?
0: Kasi naaman sila karon sa administration.
1: Kung gusto ni Presidente Marcos, may lang sundon. Therefore, kisa ba ilang amo si Presidente Marcos o ang tao? Mo na yung mga logic niya, no? Ako si Senador Cayetano, tawagon kong DDS na Senado. Yes, ay ama DDS. Kinsa man ang DDS? Duterte, diehard supporters. Yes, mga tao na sila, muna nagbuto sa kuha. Therefore, akong sublian ang akong pagservisyo ngadto kanila, kaya sila may nibuto na ako. Kaysa akong isubli ang akong servisyo ngadto sa presidente, nga ano man ta, ko equal body man ta.
0: Yes, actually ang legislative is equal na
1: equal
0: siya sa
1: executive. No, dili ka pwedeng diktahan sa presidente nga mo ninyong buhaton, no? Maingon ang presidente nga ayaw ninyo na ayaw ninyo ipadayon ang Blue Ribbon Committee kay mapadulong sa ko ang ano ana, ang ending ana.
0: Maluto ta ana.
1: Maluto ta ana. sila. Sige,
0: dili. Wala gid sila. Wala yung mahimo ang executive mga katropa sa decision. Pero pwede sila mo recommend.
1: Oh, yeah. Oh,
0: kani karon ang nahitabo katropang Prof. Marbs kay ang giila lang sa Malacanang is si Senator Win Gatchalian.
1: Therefore,
0: siya may mahimo sa uban na mga, of course, sa mga kabinet na to katropang Prof. Marbs, sa tuang, sa the whole government. No? Unsa may mahimo nila, musunod yun sila. Kaya mo may giila. Diba? Of, ang ato ganin, observahan na to during doon ay mga Senate inquiry karon sa minority block. Kaya natawag na mag-minority block ang kay SP, ano, SP Quetano. Wala na gani secretariat. Yeah, wala na tayo nakita ng mga tao. Kay ano na, kanang, kumbaga, gunit sa ila, nila ni SP Gatchalian tungod kay naa sa ilaha ang pabor sa pagkakaroon.
1: Mali pangutahan na katropang Jovet, no? Si Gatchalian, pro-tempore lang siya. Sige, granting, itong ilang gi-justify ng quorum kunuhay.
0: Quorum sila
1: pero ang ilang papel is pro-tempore lang. Therefore, siya ay temporary lang. Oh, magitawag ka pro-tempore, kay temporary lang na siya. Nganong mo, as if man sa siyang self, nga siya ang Senate President. And, dili mo pwede maka-elect o Senate President kung wala mo na quorum.
0: Yes.
1: Therefore, katong time, nga ilang giingon, nga nag-select, nga nag-elect
0: iabot
1: sila.
0: Iabot si Anon. Cheese.
1: Unless si Senador Cayetano, si Makulang, namatay, pwede sila automatic ang pro-tempore, mahimong Senate President. Buhi man siya, kada kung buhi niya, di ba?
0: Ang ano-ani, ang nakalibog ani katropang Prof. Marbs, ang ilahang signatories.
1: Yeah, muna problema.
0: Mojo na, unsay
1: mahitabo. Kaya ang di-acknowledge karon sa Civil Service Commission, kasama ng Civil Service Commission, under man sa Malacanang, is ang perma ni Senador Gatchalian.
0: Oh, di ba? Diba? Pero therefore, kinsa ang ano, kinsa ang tinuod.
1: Mo gani, kung masiya na to ang konstitusyon, si Senador Cayetano,
0: kaya mo man
1: siya man yun ang
0: giano. Ang mahitabuan na katropang Prof. Marbs, anything na permahan ni SP Cayetano, maging null and, ano, null and void.
1: Actually, dili, ang delikado dere, kaya ang gideklara karon sa Malacanang, si Gatchalian man. Mm-hmm. Pero by constitution, si Cayetano. Niya karon ang nag-function naman karon kay si Gatchalian man, kay feeling man siya, what if na yung mga decision nga muabot sa kinaulahian, unsay mahitabo atong pirma ni
0: Gatchalian. Yes, lahat yun. So, unsa, maglibog lagi ta sila ang signatories.
1: Kay pro-tempore raman yun siya, di man siya pwede mo...
0: Kung kinsa bag yun, ang pirma ang i-acknowledge mga katropa. Pag-abot sa panahon.
1: Hawak mo nila ang bit. Therefore,
0: wala tayong magagawa dyan.
1: Siya d'yo ano, siya d'yo mo pabor d'yo karon.
0: Ayan mga katropa. So kung kamo pangutanon sa ito ang kung karon magpahigayon o kining survey, no, diha mo ana sa inyo ang mga panimalay, mangutana, ma'am, sir, kanang napabatay pagsalig karon sa Senado o sa Kamara.
1: Actually, kabalo na tas tubag, anak, katropang Jovet. After all, sinitabo, makaingon nyo sila, wa may pagsalig.
0: Lisod na
1: pero ang atong pangutana dere, kinsa may inyong gisaligan sa duha.
0: Kana na ang pangutana. Asa man, ang minority or ang majority? Unsa to, DDS Black
1: DDS
0: or...
1: DDS Black and Itbulaga. Ay, sorry. Malacanang Black.
0: Malacanang Black. So, kana...
1: Mayingon mo kag Malacanang Black. Pero sabot, anak, rubber stamp sila. Marag ka ng tatak ba? Si tatak.
0: Ano lang.
1: Sunsunuran.
0: Pero anyway, mga katropa, no? Grabe ka gubot ang ano karon mga labi na isgutan ng politika katropang Prof. Marbs makapang luya jud. Nahigo pa na to nagkape oy.
1: Kanang ma-realize mo sa imong self ba nga di na lang jud ko magtanog balita.
0: Oh, di na lang ko magtanog balita ay naglagot na ko baka ma-stress ta mga katropa. Dita magpa-stress igupa na lang nato nagkape katropang Prof. Marbs pag human sa programa ron mga pita kay murag na stress jud. Nawala na ta sa passing animo.
1: Napailinog.
0: Napailinog mga katropa. Sunod-sunod pa nga mga kanang panghitabo no nga adaghan og maapektuhan. Unya inga imagine agagkalinog-linog na karon katropang Prof. Marbs ingon ani na nahitabo unya ato ang Senado dito paghihapon nagka-reaching paghihapon.
1: Actually dili lang Senado na kinatibuk-an jud.
0: Kinatibuk-an.
1: Ang gobyerno nato mga katropa.
0: Unya unsaon na lang man ang mga tao nga naapektuhan wala basta pobre lagi pasagdan ra kita ani. Wala ta mga lata ra kita mga matay ra ta ani katauan ra ta pikatan ra ta sa mga kwartahan. In fairness, dili man tanan, pero ano mga nagalingkod raw? Pikatan rataan na mga katropa. No? Sa may labot anak nila nga, wak pa man nabawi ang ilahang gasto sa eleksyon.
1: Mag-election na po.
0: Na mag-election na po, mugasto na po na sila, naginahinay na gani karon. Ay, nalanggit talaga. Buhay, Pilipinas. Ano na, paano ka mahalin?
1: Diba? Ang hirap mong
0: ang
1: mahalin.
0: Ang hirap mong mahalin. May pa si Jovet, masarap mahalin. Bitaw mga katropa, alas 7:57 na gid katropang Prof Marbs. Apasan na to ni kato ang Today in History.
1: Right, sa atong Today in History, karong adlaw katropang Juvet, Hunyo 14, 1945, muna ang hitabong pagkapildi no sa hiniusang puwersa gikan sa mga sundalong Pilipino o Amerikano ngadto sa tropa sa Hapon. No? Kaya kung hinamduman na to, sa atong kasaysayan, mihawa si MacArthur sa Pilipinas mga katropa, buingon nga, I shall return.
0: Oh, ngayon pala yun.
1: Pagbalik niya mga katropa, babalik kami at babalikan kita. Moto mga katropa, sa pagbalik, nag-join forces ang mga sundalong Amerikano o mga Pilipino o nakiglaban sila sa mga Hapon o karong adlawa, 1945, ilang napildi katropang Juvia.
0: Ayun, so karon de ito siya mga katropa, ni-declare siya, I shall return.
1: Mabuting time nga napalaya si General Tomoyuki Yamashita, nagiilang Tiger of Malaya. Napahawa siya mga katropa.
0: Ayan. Og. Oo, na pa.
1: Oo, sa atong ikaduha nga today in history, karong adlaw, for sure, kabalo ko kahilig ka ni katropang Jubit, no? Kanang mahimo og dayari. Kabalo ba ka karong adlaw, 1942, gisugdan sa usa sa mga giila, no? Nga doon ay pinaka taas nga dayari nga nagihimo nga si Frank, Anne Frank, no? Iyang gisugdan karong adlaw ang iyang pinakaunang dayari, no, 1942. 2 days after turning 13-year-old si Anne Frank, naghimo siya sa iyang first full entry sa iyang diary o nadawat niya sa iyang birthday.
0: Si Anne Frank. No? Kanang ano, kanang diary for yourself, ana din na.
1: But karon lahi naman ang oso karon. My day.
0: My day na note na, note na siya. I-note na lang na siya sa cellphone.
1: Nakatry ba ka ni Katropang Jubit?
0: Ano mag-diary-diary? Dati, katong ano pa ko, napasiguro ko sa mga high school years na ako ka na. Dear diary, sakit kayo akong dughan karon.
1: Kinakita.
0: Nakita na ko akong crush nga na ay katapad lai. Nagdungan sila og recess.
1: Recess pag yun.
0: Recess pag yun, no? Na ako nara ko sa kilid, nagtanaw sa ila.
1: Ako pa ikapalit sa pakong pag-recess.
0: Diba? So, ingon na mga diary. Karon na, mas social na siya paminahan katropang Prof. Marbs. Dili na siya diary.
1: My day.
0: Journal.
1: Ay, journal.
0: Baka ng journal, murag, it's a reflection na siya sa imuha. Basta na, anything, tanan, whatever it is nga nasa imuhang una-una, ginasulat ni muna, muna ang journal. No, kana para ma-clear imuhang mind.
1: Dito ni mo ipagawas.
0: Dito ni mo ipagawas. Imong kasuko, imong murag yapon gid siyang diary. Ang diary is mas ano lang siya, murag mas ano lang ang diary kanang love-centered lang siya.
1: Kanang murag og kanang about sa feeling.
0: Yes, kanang
1: sa ang journal is emotion.
0: Emotion. Oh. Lahi man ang feelings and emotion mga katropa. Anyway, mga katropa, mo to today in history. Ang atong oras wa na gyud, di na gyud mag-igo mga katropa. Bisag unsaon natog pasigo-sigo ani. Alas 8:00 na gid sa buntag mga katropa ni adlong Domingo. Daghang kay salamat sa nakig-uba, nakigduyog sa tuang programa karong adlaw Bullseye Weekend Edition. Og sunod semana na pud mga katropa no ato ang pagpanaguban-uban katropang Prof Marbs. Gikan alas 6:30 hangtod alas 8 sa buntag hatod kini kanato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix katropang Prof Marbs.
1: Ang atong Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa.
0: Og mga katropa nato diha no, human sa tong programa pwede mo magtimpla og kape. Labi na katong dili mahiligon mga mamahaw katropang Prof Marbs. Iano nato kining himuon nga pwedeng pang substitute sa tuang pamahaw.
1: Sunday karon, mostly ang mga sa balay karon nag lingkod-lingkod
0: lang, kape-kape, kanang chill-chill lang mga katropa. Siguraduhan nga ang kape, healthy mga katropa, gama sa Yes to Health Incorporated. Ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix, atong Xanthone Plus Coffee Mix, mapalit sa tuang studio.